0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Manginamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko
2: Taliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!
3: Kavibes!

0: orasyong araw ng Friday, October 9, 2026. Kasama mo ang nag-iisang baby ng bayan.
1: That's me.
0: Walang iba, DJ Me.
1: Apang makulit mong tito, Seracho, dito! Kaliko.
0: Para sa paborito mong vitamina sa umaga,
1: favorite vibe! Good morning sa mga ka-vibes nating driver na talaga namang umaarangkada ngayong oras na ito.
0: At sa iyo na maraming balak mamayang gabi dahil Friday na, sana matuloy at hindi ka mapurnada.
1: Oh! Hindi yan mapupurnada. Oh. Eh paano, tagapulutan lang yan, wala naman siyang ambag.
0: Uy! Ano ka bang? Easy. Nakakasakit ka ng damdamin.
1: Ay, ganyan ka ba? Huh? Yung dadayo ka sa ano? Sa ginuman? O dadayo ka sa kung anuman gatherings ng barkada? Tapos sabay hindi ka mag-aambag?
0: Uy!
1: Mahiya ka naman, uy!
0: Wala ka ng ambag, ang lakas mo pa mamulutan.
1: Ang lakas mo pa kumain at matindi niyan, mahilig ka pang mag-saron! Ay!
0: Tapos hiling ka na mag-saron, kanin na lang ang kulang.
1: Hinihingi mo pa, no? Pati kanin, no? Sa kapitbahay ninyo. Ang tindi mo talaga. Ang lupit mo.
0: Ang lupit mo talaga ngayong araw ng Biyernes. Kaya naman ka vibes, kung gusto mong tuloy-tuloy ang good vibes sa iyong dugo, aba, tumuto ka na. Huwag ka na maglilipat ng isasyon ng radyo, lalo na yung mga nakakapakinig sa atin sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen,
1: 102.3 Bacolod at Baguio.
0: At hindi magbabauli yung mga nakakapakinig sa pamamagitan ng 101.9 FMR Davao at 89.5 FMR Davao.
1: At yung mga nakikinig sa Ilocos, di ba?
0: Magandang umaga po. Sa mga nasa La Union, magandang umaga rin po sa inyo. At
1: mga taga Rizal, wow! Batangas,
0: Laguna,
1: Iloilo.
0: Grabe naman yon. At sa buong Pilipinas at buong mundo, maging sa buwan ng mundo. Ay, buwan
1: ay,
0: ng mundo.
1: Ano daw?
0: Sa aplina ng ano, buwan.
1: Ano? Hindi ka naman maintindihan.
0: Ano siya? Ano siya? Ano siya? Braces ko.
1: Kaya braces siya. Kaya gaya siya ba siya?
0: Kaya mo na. Ano ba? Kaya naman ka vibes, dyan na lang, marininig mo hanggang alas 12 ng tanghali at nag-iisang baby ng bayan!
1: That's me!
0: DJ Me!
1: At ang makulit mong tito, Seracho, Kika! Kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FM!
1: The vibes, the sound trip,
0: ang lapit!
1: Oras 8:21. Late ka na!
2: It's brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS favorite vibe.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Happy birthday!
5: Ka-Vibes ngayong araw ng Biyernes, October 9, 2026. Sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga lalamunan nyo!
6: Happy na! Birthday mo pa!
5: Uy! Ganon! Yoy! Kaya naman, tara!
7: Happy birthday!
8: Sa'yo ang pagkain!
5: Sa'yo ang inumin!
7: Happy birthday!
9: Sana'y mabusog niyo kami, yeah, baby!
5: Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
6: Simulan natin sa inyong mga paboritong sikat na artista, mapa-local, mapa-international. Uh-huh. Wow! Sobra andyan ang model from Victoria's Secret. Walang iba, happy birthday, Bella Hadid!
5: Bella, happy birthday!
6: Greet her in English.
10: Happy birthday to you.
6: Oh, wow! Sobra andyan din ang ating movie actor from Spider-Man. Oy, happy no ito. Walang iba! Nagdiriwang ng kanyang karawan, si Jacob Batalon!
5: Happy birthday! At mali, guys!
6: Sige, kaya mo yan. Oo, sige lang.
5: Excuse me po!
6: Oh, daan na.
5: Maligayang karawan din kay Jack Trauma! Happy birthday!
6: Happy birthday din sa'yo, Noki Noki!
5: Happy birthday din sa'yo, Adriana Isabel! Happy birthday!
6: Maligayang karawan, Charles Peter Bona!
5: At maligayang karawan din sa'yo, si Jocelyn Rayla Yoon! Happy birthday!
6: Happy na! Birthday maput... Sorry, sige, isa pa! Happy na! Birthday mo pa today! Kay L.A. Acabo!
5: Wow! Happy birthday! At sa lahat ng ating mga kabayos na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga gilagid nyo!
6: Happy na! Birthday mo pa!
7: Happy birthday!
5: Kaya naman, tara, kantahan na!
7: Happy birthday!
8: Sa'yo ang pagkain!
9: Sa'yo ang inumin!
7: Happy birthday!
9: Sana'y mabusog niyo kami!
6: Kulala!
5: Sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at kulitan hanggang alas 12 na tanghali kasama ang nag-iisang baby ng bayan!
6: That's me!
5: DJ May!
6: At ang makulit mong tito, Seratso Kiko! Ay, Kaliko!
5: Dito lang sa 92.3 FM!
6: Ka-vibes sa Soundtrip!
2: Ang Lupet! Favorite Vibe!

Mga ka-vibes, handa na ba kayong muling kiligin at makisabay sa mga paborito ninyong kanta ng British-Norwegian band na A1? Abangan sila sa kanilang Love in the Philippines Tour sa mga sumusunod na petsa at venue. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Front

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam.
3: Favorite
2: vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: abangan ninyo ang
1: Vitamin C!
2: Vitamin Chismis!
0: Dahil ako po, viral ngayon mga ka-vibes ang isang video kung saan nangyari po itong incidenteng ito sa kahabaan po ng C5 sa Maytagig. Ito po ay sa may bandang barangay West Rembo. Kung saan isang pickup truck ang susuray-suray ang pagmamaneho ng driver. At makikita po sa video na isang gulong po nito sa likuran ang pumutok na, kaya po gigewang-gewang ang pag-andar ng nasabing pickup truck. At yung mga concerned motorcycle rider, DJ Main, ay sinita itong pickup truck.
2: Dahil nga medyo nakakaalanganin sa kalsada. Delikado. Dahil pagewang-gewang nga.
0: At delikado. At malaki ang posibilidad kasi kung hindi nila sinita ito na makapag-diskrasya. Kaya naman, finally, nung nakababa na sila dito sa may bandang barangay East Rembo sa Taguig City, sa pagbaba ito ng elevated U-turn, huminto naman yung nagmamaneho ng pickup truck. Pero ang kinabahala ng mga motorcycle rider na sumita dito sa nasabing pickup truck, abay, parang may tila may binunot ito.
2: Ay! Teka lang ha, ano yung binunot niyang yan? Parang ano naman yun?
0: Nakakatakot eh.
2: Eh, baka naman nakakaano yun? Nakakaganon! Nakakagulat!
0: May nilabas dahil nga parang may bubunutin sa tagiliran.
2: Ay nako, yung mga ganyan na may dalang firearms ha? Ay, tapos hindi naman lisensado ha? Tapos nakainom ka pa?
0: Sorry.
2: O bakit?
0: Sorry, mali. Hindi siya baril. Ha? Hindi siya armas.
2: Ano yung ano bubunutin niya?
0: Ang binunot
2: Suklay?
0: Niya.
2: Suklay?
0: Hindi rin. Mali. Mali. That's
2: ano?
0: Wrong. Ang binunot niya ay yung kanyang...
2: Hoy! Bakit naman ganun ang espada na matagal nang natutulog?
0: Yun ang binunot niya.
2: Bakit naman yun? Bakit ganun ba kahaba yung espada niya?
0: Hindi. Mali.
2: Yung espada ha? Bakit ganun ba kahaba yung espada niya at para ilabas niya ito?
0: Kasi nga... Wiwiwi si kuya dahil nga lasing!
2: Ay, nako! Iinom-inom! Hindi nilalagay sa tiyan!
0: Ay, nako. Kaya naman po, nakaamba ang patong-patong na kaso ang pwedeng kaharapin ng nasabing driver dahil bukod sa reckless driving, nakainom pa ito at parang tila ba'y nagbabanta dun nga sa
2: mga nanita sa kanya.
0: Sumita! Ang sabi niya pa nga, pinagbintangan niya pa yung mga sumita sa kanya na binaril niya yung gulong ko, no? Kaya na flat. Sabi ng mga rider, hindi kami, walang bumaril sa'yo. Akala mo lang yung kasi nga lasing ka.
2: Naku, yan ang importante. Huwag mag-drive kung kayo'y mag-iinom.
0: At kung iinom ka, huwag mong ilagay sa ulo, ilagay mo sa tiyan.
2: Ewan ko sa'yo.
0: Ayun, kaya naman, agad na tumawag ng mga kinauukulan, yung mga nasabing sumita na rider, at agad din nga rumisponde yung TMO o Traffic Management Office personnel ng Taguig City. Ayan.
2: Yan. Ano kaya ang thoughts nitong ating anong to, no? Lasinggerong driver, no?
0: Delikado ha, kasi makikita sa video na talagang susuray-suray at pwede siyang makabangga dahil nga parang wala sa sarili yung driver.
2: Totoo. Eh. At bawal sa batas yan na kayo'y nakainom ng alak tapos magmamaneho. Kaya kay Kuya Driver, nako, sana maging lesson learned na sa'yo yan. Malamang kinabukasan o pagising niya, hala, hindi ko naalala yun. Anong ginawa ko?
0: Yun lang. Ay, nako, pag-iinom, nalilimutan.
2: Oo, ganun naman kayo talaga, diba?
0: Nako, kaya po abangan natin ang susunod na mangyayari sa nasabing viral video na ito kung nakaabot na ba sa LTO ang nasabing viral video! Sa aming pagbabalik, gusto naming marinig ang iyong opinion sa isyon at violent reaction. Pwede ka numawag sa
2: 0954-406-1967.
0: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, tugtugan at gulitan kasama nag-iisang baby ng bayan,
2: DJ
0: May!
2: At ang makulit mong tito, si Radyo Kika! Ay, kaliko!
0: Dito lang sa 92.3 FM!
2: Kabahin sa Soundproof!
0: Ang Lupet!
2: Oras natin! 9:23.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS Favorite Vibe!

0: song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS.
2: Gutom ka na naman? Ang lupet!
3: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!
4: Thanks.
3: Ito na ang inyong ka-vibe sa sound trip. 92.3
5: FMR.
2: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: naman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: Ikaw vibes.
6: Habang may oras pa, tawag na sa
5: 0954-406-1967.
6: Kung kayo ay may mga live na pagbate, kaya naman, tawag na, dial na para tayo makabati on air. Yeah!
5: Tawag na ka, vibes! Mga shout-out, mga birthday, anniversary, gusto mong batiin ang iyong mga katrabaho kahit kasama mo naman ang iyong boss. Total sip-sip ka, oh, diba? O
6: easy.
5: Pwede mong batiin yan on air.
6: Easy! Huwag ka diba? Na umahin. Maganda umaga po sa lahat ng FMR squad members, lalong-lalo na kay Lawrence Manipor, Sari Lerma, Coach Everyday, magandang umaga sa iyo, si Claudio Gascon, Candy Bukasas, Jared Michano, Star Racer, William Mortel, Rolly Estandian, at si Andrew Habagat, magandang umaga mula sa Brisbane, Australia, Charotero!
5: Sino yung nagsabi na sa Brisbane daw siya?
6: Siya mismo. Si Andrew John Habagat. Tuning in from Brisbane, Australia. OFW.
5: Sige.
6: Sorry po.
5: OFW ko talaga eh. Ayan sa mga OFW nating nakikinig sa atin at ginagawa tayong distress nila everyday. Good morning, good evening, anumang oras sa inyong mga lugar.
6: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano man ang oras sa inyo, edi wow.
5: At gusto ko rin batiin ang ating ka-vibes na si Rosel Esteban.
6: Mm-hmm.
5: Nag-message siya sa akin kagahapon o kagabi. Sabi niya, nakakaliw ang tandem ninyo ni DJ Kiko. Narinig ko rin kanina ang kwento ng isang nanay na taga Pililla, Rizal at yung may dalawang anak daw.
6: Oh, kagahapon.
5: Oo. Mm-hmm. Tapos, more power sa inyo. Hangad ko ang tagumpay ng istasyon at sa lahat ng inyong mga programa sa radyo. Thank you for keeping us inspired and entertained. Sabi niyang ganon. Maraming salamat sa iyo. Rosel Esteban!
6: Thank you po. Salamat. Ito pong ginagawa naman ay para po talaga sa inyo. Para kayo po ay laging masaya at happy-happy lang, di ba? Marami na tayong kinakaharap ng problema. Ayan yung kami naman ang magdala sa inyo ng kasiyahan at good vibes.
5: Totoo, yeah! Kami ang magdagdag ng saya sa buhay mo.
6: Tama yun.
5: Oo. Tapos kayo ang magdagdag ng sama ng loob sa nararamdaman namin.
6: Easy.
5: Exchange gift. Okay lang, di ba? Tawag na ka, vibes! Para sa mga shout-out, ito ang ating number 0954-406-1967.
6: Yan! At siguraduhin nyo po na mahina ang inyong monitor. Nasa magandang lugar kayo na may magandang signal. At lakasan ng boses kapag babate o may sasabihin diretso na agad, ha? Ayan na, sakto!
5: Hello! Hello!
6: Ka-vibes, pangalan mo, taga saan ka?
4: Ang lupet!
6: Ay, wala. Next! Walay. Magsalita agad pag nag-hello na kami, ha, ka-vibes? Magandang umaga po sa lahat ng mga pasahero, konduktor at driver sa mga pampasaherong bus. Sa kahabaan po ng EDSA Bus Carousel na nakatutok sa atin, tayong ginagawa talaga nilang pampagising at kasiyahan sa kanila pong pagmamaneho. Pati na rin sa mga nasa PTEX at Juan Ayala.
7: Magandang umaga!
6: Ito na!
5: Hello!
8: Hello po, good morning, DJ.
6: Pangalan, taga saan ka, vibes?
8: Ako po si Rhea. Ako po si Rhea na taga Pililla.
6: Ay, ikaw na naman!
5: Ano
6: atin? Bati ka na.
8: Good morning po sa mama ko. Good morning, message naman nila ako. Kamustahin naman nila ako.
5: Oo.
8: Si Ruby Ann Impla na taga Sambuanga City. Mga taga Sambuanga City. Hello po, good morning.
5: Sa mga taga Sambuanga.
8: Sa mga taga Taguig na...
5: Oh, na parang nawawala ang
6: Raya?
8: Hello po, hello.
6: Go.
8: Hello po.
6: Oo, sige, salita ka na, rinig ka namin, Raya.
8: Ayun lang po, magkati ko po yung mama ko tsaka yung ate ko lang po ang Buonga City. Kamusta po kayo dyan lagi, ingat po kayo lagi.
6: O yan, o yung mga nakakarinig sa atin sa Sambuanga ha, yung anak po ninyo na si Rhea.
5: Eh, nananawagan sa inyo, namimiss na kayo, baka gusto nyong kamustahin siya.
6: Oo. Ay, Rhea! Natry natin na ano ha, na makontak si
5: Sir Gab, di pa natin nakakausap pa baka today.
6: Sobrang busy kasi nung taong yun eh. Ha? Rhea ha?
8: Okay lang po,
6: opo. Okay.
8: Nakikinig po ko lang sa inyo.
6: Ayan, opo. Sige, maraming salamat.
8: Support pa rin po ako sa page niyo.
6: Ay, salamat. Sige, Rhea, mag-ingat ka, yung dalawang anak mo. Ingat kayo ha.
8: Ingat din po kayo lagi. God bless for power po sa inyong station.
6: Yan, sige. Maraming salamat, Rhea. Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupit.
8: 92.3
6: ang
5: lupit.
6: Yan. Ayun. Ganun nga. Thank you, Rhea, ng Pilili Arizal.
5: Rizal!
6: May tumatawag ba ba?
5: Meron pa ba tayong sararaw?
6: Dali, may oras pa tayo, konti.
5: Ayaw niya tayo senyasan eh.
6: Sige. Dave?
5: Are you there?
6: Waling?
5: Waling. Sa mga gusto mag-SKL.
6: Yan.
5: Para mamaya, isave nyo na ang number namin. Pwede ninyong gamitin ang mga Viber ninyo. 0954-406-1967.
6: At kapag kayo po yung magkukwento ka-vibe sa diretso na po, gawin nating maikse pero detalyado at lakasan ng boses para nagkakaintindihan tayo. Yung mga monitor nyo po, hinaan na agad at pumuesto kayo sa lugar na may magandang bato ng signal para po nagkakaintindihan at pwede rin po kayong tumawag diretso po sa number na binibigay namin o kaya po kung meron kayong Viber, yun na pong gamitin nyo para mas klaro ang usapan!
5: Ganon!
6: Diba?
5: Totoo!
6: Magandang umaga, John Paul! Si Brando Santisas, ganun din si Paolo Bordado, si Ausememum Inclan.
5: Ha? Wala akong naintindihan sa sinabi mo.
6: Ausememum eh. Ausememum, baka binaligtad yung pangalan niya. Ausememum Inclan, Adrian Sabroso, Audrey Clear, Daug, at si Star Racer. Racer! Eto na, last na to.
5: Hello!
0: Hello!
6: Ka-vibes, pangalan, taga saan?
0: My name is Eric Agalu from Canada, but I'm here on vacation to the Philippines. Shout out to my family, Agalu dude. And to all three Masons in Edmonton, Alberta. Yon. Thank you.
6: Tama, wala akong naintindihan ni isa.
5: Super slang. Here's from the Canada, and I was in vacation to the Philippines. Yeah, and he's shouting his family in the area of Mindanao. Yeah.
6: Anong pangalan mo muna?
5: Well, what is your name?
6: Anong pangalan mo?
0: Eric.
6: Eric.
5: No, it's Eric.
6: Eric.
5: Yeah.
6: Nakapag-sure lang. Eric.
5: Eric.
6: Ate, Eric lang eh.
5: How long you been here in the Philippines, Eric?
0: Been here since February this year.
5: What? I cannot understand you.
6: Ayusin mo nga.
5: Nagtatagalog ka naman pala. English talaga English?
6: Buisit ka.
5: Mas malinaw pa yung Tagalog po kaysa doon sa English.
6: O sige, yun lang mabutiin mo, Eric.
0: Ha?
6: Hotdog. Yun lang, mabutiin mo. Bilisan mo na.
0: Binabati ko nga.
6: Ano mo, na Tagalog?
5: Pinaglano pa tayo nito eh.
6: Arte mo?
5: Ayun lang. Yun lang ba, Eric? Yun lang?
0: Siyempre,
5: ikaw lang. Eric! Hindi kami nagtatanong kung may girlfriend kayo. Totoo!
6: Magkukwento kapag tinatanong.
5: Oo! Pag hindi tinatanong, tahimik lang, beha. Keep it to yourself.
6: Ha?
5: Ay, happy siya. Sige, mamaya ka mag-SKL, ha? Tawag ka ulit, ha? Oo, pag-usapan natin yung buhay mo.
6: Yan. Tawag ka ulit mamaya, Eric, ha?
5: Mga alas G's, or in English, 10:10 in the morning.
6: Huh?
5: Ay, saya yan!
6: Gusto mag-asawa? Eric, maraming maraming salamat ha. Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
0: Hey.
5: Okay, thank you so much. Very short.
6: Si Eric Nang, somewhere out there. Thank
5: Eric
6: you.
5: Eric from Canada. I know he's here in the Philippines.
6: At sa aming magbabalik, mag-i-English na kami.
5: Ay, talaga. Uh-oh. I'm so excited. So looking forward to talk to Eric, you know? Yeah. Eric from Canada.
6: Make sure, ha? You talk to English very straight, ha?
5: Yeah. Don't fight us because you cannot win with us.
6: Kaya ayaw naman dumalo ng mga English sa Pilipinas. At sa aming magbabalik, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, dugdugan at kulitan at susunod na ang... SKL!
5: Share ko lang.
6: Kasama pa rin ang isang baby ng bayan, DJ Main!
5: And yung makulit mong tita, si Raja! Tita! Kalikat!
6: Dito lang sa 92.3 FMR.
5: Kapas, Shatrip! Ang lupat! Break it down, yo!

0: the bag.
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
2: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fun, solid kaban.
4: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nakipagpulong si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga matataas na opisyal ng FedEx sa Singapore upang talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa logistics, e-commerce at supply chain. Ayon sa Palacio, inalakay din ang paglaki ng operasyon ng FedEx sa Pilipinas na may halos 40 flights kada linggo at ang plano na gawing pangrehiyong sentro ng logistics ang bansa. Kabilang sa mga proyekto ang pagpapalawak ng Clark Gateway Hub sa Pampanga na nakatakdang buksan sa mas malaking anyo sa ikaapat na quarter ng 2028. Sinabi pa ng Pangulo na makakatulong ang mga pamumuhunan upang mas maraming negosyanteng Pilipino ang makapag-ugnay sa pandaigdigang pamilihan. Nasa Singapore ang Pangulo para sa 5 araw na working visit at dumalaw sa Forbes Global CEO Conference.
5: FMR Newsbreak.
6: Samantala, sa iba pa mga balita, nagbabala ang Office of the Ombudsman sa mga opisyal ng gobyerno laban sa paggamit ng gasolinang laan para sa mga sasakyang pamahalaan sa kanilang mga pribadong sasakyan. Ayon kay Ombudsman Jesus Rimulya, hindi palalampasin ng ahensya ang paglilipat ng gasolina mula sa tangke. Pagpapakarga nito sa mga sasakyang hindi pag-aari ng gobyerno at pamimeke ng mga resibo. Babala ni Rimulya, mahaharap sa mabigat ng parusa ang sinumang opisyal na mapapatunayang gumawa ng mga ito at nakakasira sa tiwala ng publiko sa gobyerno. Inilabas niya ang babala matapos tanggalin sa serbisyo si Bohol Provincial Board Member Verna May Boniel Maglasang dahil sa 2 bilang ng serious dishonesty.
5: FMR Newsbreak.
6: At sa ating panghuling balita, umabot na sa 85.3 milyon pesos ang pinagsamang net income matapos ang buwis ni Vice President Sara Duterte at ng asawang si Manases Carpio mula 2007 hanggang 2025 batay sa records ng BIR na inilahad sa impeachment trial. Mas mababa ito ng 13.3 million pesos kumpara sa idineklarang net worth ni Duterte sa 98.7 million pesos sa kanyang 2025 sell-in. Ayon sa private prosecution, layo ng pagsusuri sa mga records na matukoy kung tugma ang kita ng mag-asawa sa kanilang idineklarang yaman at kung may mga ari-ariang hindi na isama sa mga pahayaga. Samantala, pinayagan naman ng Senate Impeachment Court ang pagpapakita ng mga talahanayan at buod ng impormasyon pero hindi ang mga orihinal na dokumento ng BIR sa screen.
5: FMR Newsbreak.
6: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganade, na magandang umaga.
5: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
0: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
5: Ito ang 92.3 FMR. The Vibes sa Saldrin. Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR. 92.3 FMR.
0: Ito ang lupet!
7: Oy! Oras na para sa ating SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta. Kaya naman, tumawag ka na sa 0954-4061.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.
3: Where

0: Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!

0: pinaka-aabangan mong SKL!
1: Share ko lang!
0: Ang kwentong may kwenta! May hulog pa yun. Ano ba yun?
1: Bakit hindi pantay
2: yung
1: ano
2: ko? Hindi ka rin alam? Ano ba nangyari sa booth natin?
1: Ayaw!
2: Yeah, ayusin mo muna. O, oh, yan mga ka-wives ha. Asaya siya na po kayo. Ayusin lang muna namin yung backdraft.
1: Oh, ayan.
2: Oh, ayan. Yeah, okay
1: all around yarn?
0: Oo oh, naman! Siyempre, multitasking ang mga DJ ng FMR. Okay. Ka-wives, kung ikaw ay may kwentong may kwenta at gusto mong ma-share sa amin, sa ibang tao, aba, nandirito kami ni DJ May para makinig sa'yo. Tungkol sa pamilya, kaibigan, katrabaho, eskabeche, importante huwag alam magmumura.
1: Pwede kang magmahal.
0: Yeah.
1: Oo, ganun ka, vibes. Kaya, kung ano man nararamdaman mo, malungkot, masaya, pighati, lahat na, eh pwede mong i-share yan sa amin ng gumaan ang iyong pakiramdam. I-dial ang aming numero, yeah. Pwedeng phone call, pwedeng Viber call. 09-544-06-1967.
0: Yan, andali lang, di ba? Basta pag gumawa kayo, siguraduhin nyo na pag magkukwento kayo, diretso na agad. Huwag nyo nang pakinggan ang sarili nyo sa inyong monitor. Hinaan niyang monitor na yan. Pumweso sa may magandang signal at lakasan ang boses para nagkakaintindihan tayo. Ganun din si Altes Herrera, Sino Cruz. Sabi niya, pabati ng happy wedding anniversary sa amin ng hubby ko. Thank you!
1: Oh! Akalain mo yun, no? Oh? May hubby pala siya.
0: Oo, tapos
1: eh, bakit humaharot-harot yan dito?
0: Hinaharot mo si Cherubim.
1: Oo, si Tuy-Tuy!
0: Ikaw talaga? Kesa, meron na? Tawag na kay Lalina. E din na,
1: ha? Hello!
0: Hello, ka-vibes! Hello? Oh, pangalan mo, taga saan ka?
3: Taga Taytay po, si Anton po ito ng Taytay, taga Pakilisan, 92.3 FMR, ang lupit.
0: Si Anton, kabay. Buhay ka pa pala, Anton! Oh, kamusta? Anton, anong ate, napatawag ka?
3: Mag-share lang din ako ng ate. Hindi naman, may makunti lang naman ang ate i-share dahil meron din ako dati nakilala noon.
0: Oh.
3: Kaya lang, eh, ayaw po ng magulang ko sa kanya.
0: Ah, okay. O, sige. Anton, ikwento mo ng maikse pero detalyado, ha? Huwag mo nang banggitin ng tunay na pangalan, Anton. Okay?
3: Hindi po, hindi.
0: Ah, sige. Anton, i-share mo na!
3: Bali nakilala ko po itong guy na ito, 1993. Ama, may taong pa. Bali, kasi di po ba noon ang uso pa noon yung mga pol-pal-pal-pal, eh. Kumbaga, siyempre, kinikilig naman.
0: Mm-hmm.
3: Eh, sa sobrang excited na nakipagkaibigan din ako sa kanya.
0: Mm.
3: Kumbaga, nagpalitan kami ng contact number.
0: Okay. Anton, hinaan mo yung radyo mo, ha? Para hindi mag-feedback.
3: Yeah, mahila.
0: Oo, sige. Sige. O, tapos, anong kwento pa?
3: Tapos po, nung pumupunta na po siya dito sa amin, nakita po ng magulang po yung medyo, sabi na natin, magaslaw.
0: Magaslaw?
3: Para hindi marunong kumormal. Siyempre nga naman, pag nasa ibang bahay ka, dapat kumormal ka naman. Nakita po niya yung, parang hindi po gusto ng magulang po yung
0: personality.
3: Yung attitude ng babae.
0: Oo.
3: So, kumbaga, sinukasap po ako ng masinsinan.
0: Mm-hmm.
3: Kumbaga, way na nila ako na putulin ko na yung komunikasyon ko sa kanya.
0: Sa madaling sabi, hindi bet ng mga magulang mong itong babae na sana, eh, karelasyon mo ngayon.
1: Nagusto mo.
0: Mm.
3: Sana. Kaso ayaw po ng magulang ko.
0: Oh. Anong ba to? Kailan ba nangyari to, Anton? Ilan taong ka nito?
3: Siguro magpo-14.
0: Diyos ko po.
1: Alam mo nung 14 ako? Ano ginagawa ko? Nagpapamelawan ako. Oo, naglalaro ako.
0: Ako nananak mo sa EDSA. Wala diba? Pang MRT nun. Anton, ilang taong ka na ba ngayon?
3: Magpo-47 po.
1: Akalain mo yan! Ilang years na ang nagdaan! Si Anton, eh, may bakas pa rin ng nakaraan.
0: Anton, 14 years old ka, anong taon to?
3: 1993.
1: Hoy!
0: Hoy, hindi ah!
2: 1993, 14 ka? Tama ba?
1: Duda Matt, mahina ako sa mat.
2: Teka ha, 47 ka na ngayon.
1: Oh, tapos sige, 14 years old siya. Yan, kala sige, mo ha. 47 siya ngayon. 47 minus...
2: 47 minus 19... Ay, 1990, ano yun?
3: 1993.
1: Bakit 47 minus 1993?
2: Hindi, ano? Ay, mali! Mali! Mali!
1: May calculator na yan, ha?
2: 2026.
1: Oo, minus 1993.
2: Ayan, oh. 33 ka nun, huy!
3: Hindi po, ano pa lang ako. O, tama, hindi, 1993 ako nun. 14 ako po, 14 years old.
2: Alam mo, niloloko mo kami.
3: Hindi po, 14 talaga. Katorsyano.
2: Wala, tolokohan to, be. Ilan taong ka talaga? Kailan ka pinanganak?
3: November 22,
2: 1979. I-compute mo nga!
1: Teka lang, ikaw na!
2: Ang hirap eh! Sino ba marunong sa mat dito?
1: Need help! Ay, need a friend!
2: Sa mga nanonood sa Facebook Live natin sa 92.3 FMR 20, Manila, paki-compute nga!
1: 1993. Oh!
2: Oh, tama ba tayo?
1: Tama ba yun? Teka lang! I have a friend! Wait a minute! Wait!
2: Ginanoko mo kami.
3: 1979. Hindi po, 1979 talaga ako pinanganak.
2: 1979 ka, ano?
3: Pinanganak.
2: Pinanganak ka na 1979.
3: Ako, November 22.
2: Tama ba? 1993 siya.
1: Teka lang,
2: 14
1: ito.
2: Years old daw siya. Ano? Matto.
1: Wait.
2: 1979
1: pinanganak. Oo, 14 siya. Nung 14 years old siya.
2: Noong 1993. Ano?
3: Opo, 99. Opo, 14
1: years old siya.
2: Ah, tama?
1: Oo, tama.
2: Ah, okay. Sige, ito na yung kwento. May duda eh.
1: May trust issues ka, ha?
3: Tapos po kasi, tapos po, dito rin po siya sa Pasko noon. Siyempre nga naman, eh, na-excite talagang buntong-bunto ka talaga siyang
2: makempe.
3: Pero nakilala ko na siya, nakaharap ko siya ng personal October 31, 1993.
2: Oh, sige. So,
1: nakilala. Ulitin nga natin ulit. Naguguluhan ako eh. 1993, 14 years old siya nung nakilala niya itong babae.
2: 14 years
3: yes,
2: old.
1: Okay. Oh, tapos, balik tayo sa 1993.
3: Pumunta rin po siya dito, October 31.
1: Kalain mo yun, ilang years na ang nagdaan, pero kabisado niya pa rin, no?
2: Oo nga, iba ka, ha?
1: Oo. Oh, tapos, pumunta ng October dyan.
3: Opo, tapos po December 25. O December 24, dito siya nag-disperse ang Pasko. 1993 pa rin yun.
1: Huwag na nga tayo mag-numbers kasi ang hina namin sa mat eh. Oo.
2: Nalilito kami sa number, be. Oh, tapos nagpunta dyan sa inyo, hindi na gusto ng magulang mo, anong sumunod na nangyari?
3: Pinagbawalan doon kung pagamitin ng telepono.
1: Ah, grounded ka.
2: Wow, may telepono. Oh. Okay. Ano yung telepono nyo nun? Landline? Naka-party line? Ano?
3: Landline po.
2: Naka-party line ba kayo nun?
3: Wala pa po. Hindi pa uso yun noon.
1: Mm.
2: Oh, iyayamanin. May sariling linya.
1: Oh, oh. They can afford.
3: Ano pa lang po nun? Crossline pa lang po. Crossline pa lang po nun.
2: Eh nga yun, Ben.
3: Crossline.
1: Oh, tapos, oh. Oh, hindi ka pinayagan. Grounded ka. Hindi ka pwedeng sumagot ng telepono. Hindi ka pwedeng makipag-usap. Ano pa?
3: Pag umaalis po yung parents ko, kumukuha po ako lang pagkakataon.
2: Umubos.
3: Para gumamit.
1: Mm.
2: Anton! Anton, hinaan ang radyo, be. Nagpi-feedback. Ha, hinaan.
3: Hindi po, mahina po yan.
2: So sige, tenga na lang namin diferensya.
1: O, tapos?
3: Opo.
1: O, continue.
3: Pag wala po yung parents ko, kumukuha po ako lang pagkakataon.
2: Mm-hmm.
3: Para gumamit ng telepono.
1: O, tapos?
3: Nakakatago ako sa kanya. Kumbaga parang patago kami kung mag-uusap.
1: Oo, kasi walang nagbabantay. Oh, kamusta
3: naman yung, po.
1: Kamusta naman yung pagtatagunin yung iyon? Naging successful ba?
3: Okay naman po. Sa malaon at madali.
1: Ano ulit, Anton?
3: Sa malaon po. Sa malaon at madali.
1: Hmm. Tapos ano nangyari sa inyo?
3: Eh, sinasabi ko, hindi na niya po siyang lumabas kami. Kaso, ang sinasabi po niya, mayroon po siyang, sabi po niya, may isa ka na lang daw. Pag may oras na lang daw po siya.
1: Ah, busy siya. Naiintindihan
3: ko naman yung sitwasyon niya.
1: Oh, tapos?
3: Nung bandang huli ko, na-discover po ng parents ko.
1: Na kayo'y nag-uusap pa rin pala ng patago.
3: Opo.
1: Oh, anong ginawa ng parents mo?
3: Hanggang sa nag-decide po yung parents ko na ipatanggal yung telepono.
1: Nang dahil lang doon?
3: Opo.
1: Oh. Tapos anong nangyari?
3: Wala na po. Wala na po. Naputol na po yung komunikasyon namin.
1: So parang ang nangyari, Anton, siya ang yung the one that got away.
3: Yes po.
0: Ooh!
1: So after nung nawalan kayo ng telepono, up to now, wala na kayong komunikasyon nitong babaeng ito?
3: Wala na po.
0: Ooh!
1: Hindi mo rin na alam kung saan siya nakatira?
3: Wala na po akong balita sa kanya kasi kung nasa na po siya.
0: Eba!
3: Pero may nakapag-discover po na nagsasabaw sa palengke.
0: Ano nagsa ano?
1: Nagtatrabaho sa palengke.
0: Sorry, ang dinig ko nagkaan.
3: Nagtatrabaho sa palengke po.
0: Paano, Anton? What if kung sa pagkakataon na to, bibinagit ba siyang pangalan?
1: Ano nga pangalan nun, Anton? Baka pwede natin ipanawagan, di ba?
0: Ano ba pangalan nun?
3: Yung dati.
1: Yung ngayon. Malamang yung dati, di ba yun yung ina-SKL mo? Yung totoo, Anton.
0: Anton, ano ba?
3: Ngayon, papalawagan ko.
1: Hindi! Ang pangalan nga ni... Ang pangalan ng the one that got away mo.
0: Oh, yung pangalan ng Totga mo, be. Anong pangalan?
3: Jessa.
1: Opo.
0: Ito na nga. Ito, Anton. What if... Kung...
3: Patagalan na lang po.
0: What if... Kung sa pagkakataon na to ay makausap mo si Jessa. Okay ba sa'yo yun?
3: Ayos lang po yun sa akin. Kung magbibigyan ako ng pagkakataon.
0: Ayos lang sa'yo.
3: Opo.
1: Oh, panawagan mo na.
0: Panawagan mo, sige. Kausabi mo ngayon si Jessa kung nakikinig siya sa iyo ngayon.
3: Kung nakikinig ka man ngayon, sana pakitawagan mo ako sa number ko. Yung
0: 0951.
1: Wag. Dito na lang tumawag. Malay mo dito on air, 'di ba? Tumawag.
0: Alam mo? Ayan, Anton, matagal na kita sinasabi, huwag kang magbabanggit ng number. Tilok mo. Sige, ganito, Anton. Nandiyan ka pa?
1: Oo.
0: Huwag magbabanggit number, ha? May tubo kami dito.
1: May patpat din ako dito, Anton.
0: Sige, ganito, Anton. Para syempre, hindi ka na nalulungkot at hindi ka na...
1: Nalulumbay.
0: Para hindi ka rin lagi naglulu... ha? Ito, ipapakausap natin ang isang tao na na baka maging magpakumpleto ng buhay mo. Sorry na. Ito. intro muna namin siya sa'yo, ha?
1: Oo, syempre.
0: Sige, ito. Anton, sumasayo ngayon, makakausap mo ng live si Jessa. Ito si Jessa. Say hi.
3: Hello.
0: To Jessa.
4: Hi po.
3: Hello
4: po. Hello.
3: Kamusta?
4: Ito okay lang. Ikaw, kamusta ka?
3: okay lang din. Di ba sa kainta ka dati nagtatrabaho?
4: Alam mo na yung miss na kita.
0: Whoa.
1: Hala, Anton!
4: Nasaan ka ba ngayon?
3: Oo, medyo gusto rin kitang makilala din ang personal kung okay lang.
0: Ang marot!
4: Okay lang naman. Okay lang naman sa akin. Teka,
3: okay
4: saan ka ba?
3: Hoy,
0: tinatanong ka, taga saan ka raw?
4: Para pwede tayong magkita.
1: Oo, sagutin ang tanong, Anton.
0: Taga saan ka nga daw, sabi ni Jessa.
3: Taytay.
0: Oh. Oh, amigo,
4: pwede naman tayo magkita.
0: Uy!
3: Naman, siyempre.
1: Pero wait lang.
0: Ayan.
1: Sa unang pagkikita ninyo ni Jessa, saan mo siya dadalhin, Anton?
0: Ayan.
3: Ako po, kung...
1: Hindi, yung kapitbahay mo!
3: kapitbahay?
0: Ayun na! Ano yung push pa natin to?
3: Sa kapitbahay po.
1: Saan? Saan mo siya dadalhin?
3: Manginasal.
1: Manginasal? Bakit sa...
2: Bakit sa manginasal?
3: Kasi po masasala po yung mga pagkain doon sa kanila.
2: Anli.
3: Pwede mag-anli. May rin anli, right?
1: Tinipit mo naman yung kadate mo, no?
4: Eh, kaso di ako mahilig sa kanin.
3: Po, dadali ko siya sa ano.
2: May sinasabi si Jessa.
4: Eh, kaso di ako mahilig sa kanin pati sa anli, right? Oh!
3: Sa ano? Na, sa Star City.
1: Magbabumper sila! Magbe-Ferris wheel sila!
4: Sa Star City!
3: Oh, masarap doon sa ano, ride all you can.
1: Ride all you can? Bakit kaya mo ba sakyan lahat, Anton?
3: Opo, yung ano, roller coaster.
1: Ay, kaya mo ang extreme! Anton, kaya mo bumalik-baliktad?
3: Kaya naman po. Kasi ay, maraming wow! beses na ba ako nakasakit sa roller coaster eh.
2: O, teka lang, saglit. O, Anton, para siyempre marinig niya. Marinig ni... ano nga ulit pangalan mo, ma'am?
4: Jessa po.
2: Ayan si Jessa, oo. Para marinig ni Jessa, ano daw ba ang tipo mo sa isang babae?
3: Ako gusto ko yung maiintindihan niya yung sitwasyon ko kahit ganito ako. Eh, ano sana ka? Hindi magbago yung pagkakakilala ko sa kanya at kung paano ko siya nakilala ngayon. But ganun din magtanggang ngayon kung paano ko siya nakilala noon.
1: Noon at ngayon.
3: At maiintindihan niya yung sitwasyon ko.
2: Noon at kailanman. Kung pa'y ibigin ka. Noon at kailanman.
1: Magpakailanman. Hindi magbabago.
2: Ano si Narimus? O Anton!
1: Teka lang, ano bang sitwasyon ni Anton?
2: Ano ka ba? Para malino kay Jessa.
3: Kung halimbawa, ako naman bilang masahista, kung ano man yung ibigay ko sa kanya, dapat pagsagaan niya yun. Halimbawa, yung kinita ko sa pagmamasahe.
2: Mm-hmm. Ikaw, Jessa, ano
3: walang labis, walang kulam.
2: Ano masasabi mo dun sa mga naging statement nito ni Anton?
4: Ako naman, di naman ako mapili kung ano yung kaya mo ibigay. Ayun lang naman, tatanggapin.
2: Wow!
1: Ang kaya niya lang daw is hard. Oh. Hard massage.
2: Oh. Okay daw ba sa'yo?
4: Ay, sapat na sa akin yun basta ikaw.
1: Ako'y kinikilig. Sa tingin malapit ka, ako'y nanginginig.
2: Oh, Anton, narinig mo yung sinabi ni Jessa. Kung ano daw bang ano, kaya mo, basta daw galing sa'yo.
3: Oo, okay lang po yun.
2: Mm-mm.
3: Basta maano lang niya yung sitwasyon ko, maintindihan niya, kahit ganito ako.
2: Ano ka nga daw ba kasi, bukod sa masahista ka, ano pa? May ano ka ba? May paa ka ba sa ulo?
1: Ano ba?
3: Ano? Wala, marunong naman po kung maglakad mag-isa, nagta-travel.
1: Ay, para, i-travel. Parang si Dora, the Explorer. Swipe up?
4: Swipe up!
3: Nagta-travel mag-isa. Meron pang ganon. May kakilala po ako na marunong din mag-travel mag-isa.
1: Okay, be. Sige, be. Oo. Mabalik nga tayo sa iyo. Oo. Ano ka nga? Anong sitwasyon mo para mas lalong maintindihan ni Jessa? Gets niya na ikaw ay isang masahista.
3: Isang bulag po.
2: Ah, blind. Ah, kaya
1: so, PWD.
2: Kaya ka nagmamasahe. Ah.
3: Apo.
2: Sige. Ah, Jessa, ikaw ba? Okay daw ba sa iyo yung sitwasyon ni Anton? Kaya mo daw ba siyang mahalin sa kanyang kondisyon?
4: Siyempre naman, basta siya naman yung mamahalin ko eh. Mahilig naman ako sa mga masahista.
1: Gustong, gustong! Lumunubog ang mga daliri!
3: Ang gusto ko kay Jessa yung ano, yung sexy talaga.
1: Ano na sexy? Ano?
3: Ano po sexy po siya? Sexy.
2: Hoy, saglit!
1: Hoy, teka lang! Wait lang!
2: Saglit!
1: Teka lang! Bakit namimili ka? Si Jessa nga, hindi ka pinili na may standards eh. Tapos ikaw, may condition ka?
3: Mahilig naman sa pagkain. Mahilig din naman ako sa mga, yung mga pagkain na gusto ko lang, yung mga kaya niyang lutuin.
1: Yung mga gusto mo lang? Paano naman yung gusto ni Jessa? Napaka-selfish mo naman.
3: Eh, bibigay ko rin sa kanya yun. Pero sasabihin ko sa kanya yung paborito kong pagkain, para alam din niya.
1: Oh, ano bang paborito mong pagkain, Anton?
2: Ayoko na.
3: Ano po, sinigang na baboy. Naka pork chop.
1: Eh, ang alam lang na lutuin ni Jessa, sinigang na tilapia. Okay lang sa'yo yun?
3: Ay, okay lang po yun. Ay, Anton, na nakahain sa lamesa.
2: Anton, ba't puro... Anton, bakit puro tungkol sa'yo? Hindi mo man lang tinatanong si Jessa kung anong gusto niya.
1: Oo, napaka... Dapat be gentleman.
3: Jessa, may tatanong ako.
2: Ayan, ayan.
1: Ayan, ayan, ayan.
3: Ikaw, anong gusto mo naman?
4: Mahilig lang naman ako sa ano, simpleng pagkain. Mahilig lang ako sa adobo. Uy. Ayaw ba lutuin yun?
3: Saan? Saan?
4: Sa adobo.
3: Ah, okay.
2: Ang tanong niya, kaya mo daw ba lutuin yung adobo, Anton?
3: Ay, adobo, okay lang. Gusto ko rin yun.
1: Ang tanong, kaya mo bang lutuin? Hindi ano kung na? Gusto mo.
3: Ah, luto, hindi po ako marunong magluto.
2: Buisit ka, Anton! Alam mo, buisit ka! Eh, paano mo bubuhayin to? Paano mo bubuhayin? Paano mo bubuhayin to? Hindi ka pala marunong magluto. Ang yabang-yabang mo kanina.
3: Hindi, tuturuan naman po ako. Marunong naman po ako, tsaka pagsasaing.
2: Tawid mo na tawid. Tawid mo na.
3: Pero gusto ko rin matutuhan yung pagluluto.
1: Paano ba? Paano ba magsaing ano Anton? Ano ba hinahalo doon? O tapos
3: bibilangin ng limang takal tapos limang tubig.
1: Hindi ba?
3: Sa sukat.
1: Limang takal? Di ba parang ilang dalawa lang kayo kakain? Bakit limang takal?
3: Opo, limang takal talaga yung sinasaing ko po.
1: Ganun ka lang. Ganun ka talaga kumain?
3: Opo.
2: Ayoko na. Ayoko na ako, hindi ko kaya to.
3: Minsan po, apat na takal po. Paiba-iba po yung sinasain ko po.
1: Grabe! So grabe ka pala, asikasuhin dapat ni ano? Ni Jessa, pag magluluto ng ulam, at least 3 kilo para ayaw. Lang sa'yo. Ayaw tapos limang takal ng bigas para lang sa'yo.
3: Ganyan po talaga kami kasi pag nagsasain limang takal po.
2: Saglit lang.
1: Teka lang.
2: Parang kukuha ka. Hindi yata ka-relasyon ang gusto mo eh. Parang alila ang gusto mo eh.
3: Hindi, sabay na rin po yun.
1: Sa Odi pa, sabay na. Teka lang, Anton. Para magkaroon ng idea si Jessa. Diba, ikaw sabi mo, masahista ka. Ikaw ay isang PWD. Dito naman tayo sa physical.
2: Ayan.
1: Physical.
3: Sige po.
1: Sige. Gusto malaman ni Jessa, ano ba ang height ni Anton?
3: Mm. Ako po, 5'3 po.
2: Ha?
1: Ha?
3: 5'3.
2: 5'3?
1: Oh. Parang ka pala aparador, no?
3: Ano po ako, chubby?
1: Floppy?
3: Mataba. Opo, mataba.
2: Okay, sige.
1: Okay. Eh, hindi naman na magtataka. Limang takal ng kanin ba naman eh?
2: Iyo lang yun.
1: Oo, iyo lang yun eh. Okay. Hindi ka na magtataka.
2: Oh, sige.
1: Oga, tapos.
2: Ano ba? Moreno ka ba?
1: Maputi.
3: Maputi po.
2: Uy, maputi.
1: Uy! Teka lang. Oh. Sigurado ka lahat yan maputi?
2: Uy!
3: Maputi po.
1: Paano mo nasabi?
3: Sabi ko ng mga pinsan ko, maputi daw po ako kasi nakikita po nila.
2: Ah! O, mas maganda yung klaro.
1: Maganda klaro. Parang nai-imagine mabuti ni Jessa. O, mapunta tayo sa mata mo.
2: Yan, sa mata.
1: Ang mata mo, bilugan ba? O singkit? O malungkot?
3: Uy. Singkit po.
2: Uy! Chinito!
1: At kung ikaw ay nakatawa, ako pa ba ay nakikita?
3: Opo. Yung ultimo mga... kasi mga pinsan ko po.
1: Mali yung kanta.
3: Singkit lang yung mata ko.
2: Mali.
1: Okay,
3: saka
1: singkit.
3: Saka yung suhin ko, kamukha ko raw ng ilong.
1: Opo. Ano, teka lang?
3: Yung tangot ng ilong bang.
1: Ah, yung ilong mo, sino? Kamukha mo?
3: Suhin ko po.
1: Ha? Aray, indong-tong siya.
3: Suhin.
2: Dito mo kamukha.
3: Uncle po, uncle.
1: Ah, yung uncle. Ikaw ay may pointed nose.
2: Ayan, o.
1: Ikaw ay matangos ang ilong.
2: Opo, matangos ang ilong.
3: Opo.
1: Sino mas matangos ang ilong? Ikaw o si Pinocchio?
3: Siyempre ako.
1: Ah!
2: Okay, sige. Ikaw naman magtanong kay Jessa kung anong physical appearance niya ba. Dali, narinig mo si Jessa. Ikaw na magtanong mismo. Anton, diba? Kausapin mo na si Jessa. Nakikinig siya ngayon.
1: Baka gusto mo tanungin, ano ang physical appearance nitong iyong kausap? Siya ba ay matangkad, mahaba ang buhok, balingkinitan, petit?
2: Yan. Oo. Wago, tanong ka na.
3: Ako gusto ko yung ano, yung mahaba ang buhok.
1: Tanungin mo si Jessa, Anton!
3: Jessa. Ilan, Jessa?
4: Dito ako, nakikinig.
3: Ako ang gusto ko sa babae, mahaba ang buhok. Pero ikaw mahaba ang buhok mo rin.
4: Paano, maikli buhok ko? E di ayaw mo na sa akin.
3: Okay lang, gusto ko yung maikli.
2: Ang bilis magbago ng standard!
1: Atas! Pagdating
3: okay sa akin.
1: Okay lang sa'yo.
2: Talaga okay sa'yo.
1: Kakasabi mo lang kanina, ako gusto ko. Ako eh, nauna pa yung ako eh. No.
2: Siya pa rin dalawa.
1: Oo. Eh, tanongin mo yung mata niya. Kuchinita rin ba siya? Malaki yung mata? Oo.
3: Yung mata mo ba? Ano ba?
4: Ano ba ma-strip mo? Mata mo? Gusto mo ba masingkit? Katulad mo?
3: Ayun, okay lang din sa akin yun.
4: Eh, kaso hindi ako singkit din eh.
2: Ay, paano?
4: Baka hindi ako abot sa standard mo.
2: Yun lang. Paano yun?
3: Okay lang.
1: Parang ano, sige na nga, no choice na nga, pwede na yan.
2: Parang kasalanan pa ni Jessa.
3: Jessa, wait lang po sir.
2: Dali lang mo.
3: Sige, kalikot, wait lang po. Medyo, magsasabi lang po ako kay Jessa.
1: Sorry na, nakaka-istorbo kami.
2: Sana na talaga.
1: Ito, huwag ka na maingay. Amo sila mag-usap.
2: Hindi namin sadya. O, go.
3: Jessa, sana kung ano, baka pwede pa. Pwede mo akong tawagan sa cell number ko.
4: Ah, sige, pwede naman. Pero ayaw mo dito na lang?
3: Gusto ko sa akin ka tumawag. Yung 0951.
1: Matigas ang ulo mo, Anton, ha?
2: Akulit, ha? Matilok.
1: Matilok kang bata.
2: 27 na tayo, paulit-ulit pa. Huwag magbagit ng number, be.
1: At parang ano, no, controlling si Anton, no? Talaga parang ayaw niyang makasalamuhan natin si Jessa. Gusto niya siya lang talaga.
2: Gusto mo talaga masolo si Jessa?
1: Oo.
3: Opo.
1: Diba?
2: Ang tanong!
3: Number ko yung 0951.
2: Ang kulit talaga.
1: Ang tilok mo, Anton, ha? Anton! Ilang beses ka ba inire?
3: Opo, siya kung tatawag sa akin.
2: Ayaw na talaga. Ay nako, mga kabais, game na ba kayo?
1: Game na!
2: Talaga.
1: Anton!
2: Anton!
3: Pa?
1: Kung magbibigay ka ng awitin kay Jessa, ano ang gusto mong ilaan na awitin para sa kanya?
2: Anong team song niyo daw?
3: Ako po?
1: Hindi! Yung kapitbahay mo!
3: kapitbahay? Pwede ko pong banggitin yung title?
1: Tanong niya, pwede ko bang banggitin yung title? Eh, tinatanong ka nga, Anton!
3: Kung alam mo lang ba, Judith Banal?
2: Ha? Sabi nga may kami, ha?
1: Tatlo kami, ha?
2: Sino si Judith
3: Banal? Kung alam mo lang, may Judith Banal.
2: Hindi niya alam eh.
1: Hindi niya alam. Ano ba dapat niyang malaman?
3: Kung alam mo lang, may Judith Banal.
1: Hindi niya nga alam!
2: Hindi niya nga alam, be.
1: Paano niya nga? Ano dapat yung malaman niya?
3: Hindi, para alam po niya. Yung title
1: ko. Hindi niya nga alam!
2: Ayaw na talaga.
1: Sige nga,
3: Judith Banal.
1: Sample, chorus.
2: Ayan.
3: Kung alam mo lang ang nasa puso ko, pag-ibig ko sa'yo, may pag-asa pa ba? Magbalik ka. Noong isang araw,
1: natanggap
3: ang tulad mo. Ikakasal ka na ba sa isang linggo? Nagulat ako sa balitang ito.
2: Tama na.
1: Ay, may natutulog na bata. Ano ka ba?
2: Tama na, okay na.
1: Nakakasagabal ka. Iyak na iyak yung bata.
2: Okay na.
1: Ungang, ungang, ingay mo.
2: Oh, sige na. Anton, medyo masakit ka na sa dibdib eh.
5: Ano na lang gusto
2: mo? Oo, talaga. Ano na lang gusto mong huling sabihin kay Jessa? Walang magbabanggit ng number, ha?
1: Oo. Huwag matigas ang ulo. Anton, na nagigigil na ako sa'yo, Anton!
3: Jessa, sana ano, baka pwede lang. Sana mamigbig kita ng personal kung okay lang. Kung may pagkakataon.
4: Sige, pwede naman tayo mag-meet up.
1: Ay, eyeball!
2: Oh,
3: okay lang.
4: Okay lang
3: sa ano, sa mga ito sa mga inasal. Sa mga nila inasal.
4: Eh, kaso may di ako mahilig sa mga inasal.
2: Pinipili niya yung mga inasal.
1: Kasi niya, ang liray sa kakatipid. Malakas sa kumain ng kanin eh.
2: Diyos ka. Oto, ano ba? Dali na, last na. Sinira yung araw namin.
3: Okay lang.
2: Ay. Okay na.
1: Anton, okay na. Bababa na namin okay yung linya ng telepono ni Jessa.
3: Ma'am, DJ Kiko, pasensya lang po kayo, pero gusto ko talagang patawagin si Jessa sa number ko.
2: Oh, sige.
3: Yung 09.
2: Ah!
1: Kung kaya mo lang malalapitan.
2: Okay na, Anton, ha?
1: Anton!
3: Pa.
1: Ayun.
2: Sige. Anton.
1: Sige.
2: Gusto mo metformin?
1: Anton!
3: Pa.
2: Magpaalam ka na kay Jessa.
1: Oo.
3: Jessa. Hello?
4: Hello? Nandito ako.
3: Basta, pag ano, pakitawagan mo ako sa number na binanggit ko. Yung sininang...
1: Did it my way.
3: Sa akin naman yung huwag ka mag-alala.
1: Sa akin yung daw, sige daw. Wait mo daw mamaya yung text niya. Mag-reply ka daw sa text niya, ha?
2: Okay na, Anton.
3: Pakitawagan mo ako.
1: Hindi siya marunong magtawag.
3: Ang gusto magtawag lang.
1: Hindi nga, siya marunong magtawag. Marunong lang siya mag-text.
2: Demanding pa.
3: Hindi ko ako marunong mag-text. Tawag lang po kasi yun alam
2: ko
3: eh.
1: Magkasalungat kayo ni Jessa.
2: Okay na, Anton! Yeah,
3: okay lang po yun kasi akin naman po yan eh.
2: Oo nga.
1: Sige, hindi naman namin inaangkin, Anton. Huwag ka mag-alala.
3: Okay, basta para alam lang niya yung number.
1: Alam niya na. Anton! Maraming salamat sa tawag mo ha. Naway kayo yung magkatuluyan ni Jessa. Naway sa inyo. Matupad ang... ang forever.
3: Pwede po mag-request ng kanta.
1: Anong kanta?
3: Sa kanya to?
2: Ano?
3: Time Goes by Carly Simon.
2: Sige, mamaya.
1: Oh.
2: Okay na, Anton.
1: Sabihin mo muna.
3: Maraming salamat po.
1: Maraming salamat. Anton, sabihin mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
3: 92.3 FMR, ang lupet.
2: Ay, salamat po.
1: Salamat po.
2: Salamat po.
1: Natapos na din po. Ay.
2: Salamat po. Anton, salamat.
1: Salamat, Anton, talaga.
2: Talaga.
1: Sobra.
2: Ay, maraming salamat kay Jessa. Salamat sa pagtsatsaga. Bago gusto mo manawagan, Jessa.
1: May gusto kang batiin, shout out.
4: Ayan po, shout out po kila mama. Ayan lang po. Pati thank you po sa pag-guess.
1: Sabi mo may boyfriend ka na sa Anton.
2: Sabi mo.
4: Ma, nagkaroon na ako ng boyfriend. Nakakilala ako dito. Sorry, ma.
1: Ayan.
2: Maraming salamat, Jessa. Thank you sa pagtsatsaga. Thank you! Salamat si Jessa, mga kaibigan. Ay, naku po, Diyos ko, Ginoo. Ang saya talaga ng programang to. Ang random!
1: Si Anton, ang telok.
2: Talaga.
1: At huwag kang mag-alala, akin naman to. Para mag-inaangkin ng mga kapitbahay niya, no?
2: Buti lang Friday. Pwede mag-rest.
1: Oo. Ayan ka, vibes. Pwede pa kayong tumawag, ha? Sa gusto mag-SKL, number namin. 0954-406-1967.
2: Huwag na, tigil na niya na yan. Huwag kayong tumawag.
1: Itawag nila, malay mo naman. May mas the best.
2: Pero
1: kay Anton.
2: Ano man, Lord, please. Ito na.
1: Hello.
2: Hello, ka-vibes. Pangalan, taga saan?
1: Ka-vibes, magsalita na.
2: Walay. Isa pa. Tawag ba kayo, mga ka-vibes? May oras pa tayo. Parang awa niya.
1: Pwede ninyong gamitin ang mga Viber ninyo kung wala kayong load. 0954-406-1967.
2: Si Princess Nivy at si Jeremy Pokong, sakit daw ng panga at tiyan nila kakatawa kay Anton. Diyos ko bilang.
1: Ewan ko ba dito kay Anton? Uh-huh. Ayan, shout out kay Jeremy Pokong Aliu Toda Max ang caller. Ay, grabe naman. At syempre, magandang umaga rin kay first Lazari thing. Lerma, kay Lito Subiri, watching from Los Baños. So, yung mga taga Laguna.
2: Oh, alam mo, mas kumulit siya.
1: Oh, oh.
2: Dating caller namin niya sa ibang station, hindi naman ganyan kakulit.
1: Ganun talaga. Habang tumatagal, tumetelo.
2: Oh.
1: Ayan, magandang umaga rin sa'yo, Barbie de la Iglesia.
2: Magandang umaga.
1: Kay Greta Cruz, magandang umaga.
2: Tawag na kayo mga ka-vibes para... Ay, nakakambudubulong na ako.
1: Nahawa ka na kay Antoine.
2: Kung kayo po ay may gustong ikwento sa amin, tungkol sa pamilya, kaibigan, katrabaho ko, sino pa, pwede kami makinig sa inyo. At kung kinakailangan nyo ng ibang POV, handa po kami ni DJ May na magbigay sa inyo ng ibang point of view.
1: Kaya naman, i-dial nyo na ang aming numero. Pag-usapan natin yan, kaibigan.
2: Usap tayo!
1: 0954-406-1967.
2: At magandang umaga sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Ang aming pong Facebook page, 92.3 FMR Manila. Yan, no?
1: Pwedeng silang sumilip sa live natin para hindi sila nahuhuli sa latest.
2: Yan! Para hindi nyo lang kami napapakinggan at papanood nyo pa kami. Kasi marami nagtataka, sila pala si DJ May at si DJ Kiko? Opo, kami po ito.
1: Kaya... Ano ba hinihintay mo? Like, follow, subscribe?
2: Yan! Ito na! Hello!
6: Yes! Maganda! Umaga!
1: Alam mo, ramdam ko talaga yung Friday. Sobrang no? Talagang mararamdaman mo na magpapahinga ka na.
2: Talaga? Kaya sa lahat ng ka-vibes, ang tanong namin ni DJ Main,
1: Game ka na ba?
2: Sino to?
1: Taga saan ka?
6: Si Job lang ito, ng SMR Squad.
2: Job, ano natin?
6: Natatawa lang ako sa caller niya, si Anton. So, ayun talaga, talagang sa ibang station, ganun rin yan, yung makulit din. Kaya tuwa sa kanya,
1: Magpost ka nga! Wala na!
6: Kaya sa kanya lahat ng mga anchor sa ibang station eh. So, ayun. So, ma-share ko lang. At saka yun nga, PWD siya na blind. So, kaya marami siya minsan sinasuggest. So, ayun na lang. Unawain nyo na lang. Yun na lang. Sa mga listeners. Ganun talaga. So, ayun. Oh, gising na!
2: Screen of Friday.
1: Job. Job. Ano gusto mong ibigay na advice sa amin ni Kiko?
2: Uh-oh.
1: Ikaw, pali tayo. Ikaw ayan. Naman yung mag-DJ.
2: Tama.
1: Kami kunwari yung caller. Ikaw yung ano yun? Ikaw nga ang mag-DJ. Kami ang caller. Babaliktarin rin natin ang sitwasyon.
2: Hindi na kaya talaga.
1: Anong ibibigay mo sa aming advice ni Kiko?
6: Diba kanina sabi niyo pagod na kayo? After niyo after ng program niyo simple lang naman. Uwi na kayo sa inyo at magpahinga, wag nang pumunta kung saan-saan. So ayun.
1: Alam mo, ayoko na!
2: Easy yun. Huwag ka mag-walk out, huwag ka iwan dito. Parang awa mo na, DJ Man. Lumayas na yung partner mo. Huwag naman. Ayoko mo iwan man isa.
1: Hindi ko na alam sasabihin ko.
2: Buti na lang Friday.
1: Oo, Joff. Ilan taon kayo, yes. Joff?
6: Wala na ako sa kalendaryo.
1: Sagutin mo na lang yung tanong, Joff.
6: Trentahin.
1: Trentahin. Ikaw ba ay single? O may karelasyon?
6: Single, siyempre.
2: Nagtataka ka ba?
6: Available.
2: Nagtataka pa ka kung single ka?
6: Sa ngayon, di ko talaga kailangan muna ng... karelasyon o makakasama sa buhay dahil marami akong goal na inaasikaso ngayon. So, ayaw ko muna na sa kibaulo.
1: Actually, ayaw din nila sa'yo, Job. Kasi may goal din sila sa buhay.
2: Oh, para kay may
1: ano ba ang goal ng isang Joff?
2: Ayan.
6: Simple lang naman eh. Makaahon sa buhay. So ayun.
1: So anong ginagawa mo?
6: Bansa.
1: Oh, anong ginagawa mo para makaahon sa buhay?
2: Meron ng pangarap.
6: Simple lang naman na nagsusumikap sa trabaho at kung may pagkakataon man nang may mga halimbawang pre-training, ina-attend ko. So ayun lang naman.
1: Ano ba ang trabaho ni Joff?
6: Electrician sa isang construction site.
1: Wala kang pasok ngayon, Joff?
6: Ay, sumingit ako, kaya ano?
1: Hindi, pumasok ka na lang, Job. Alam mo, hindi ka makaka-out sa buhay ngayon, hindi ka pumapasok. Dapat yung mga ganitong araw at ganitong oras, pumapasok ka na. Di ba?
2: Pero, Job!
6: Pero, ano mga problema dahil tapos na rin ginagawa ko eh.
1: Ay, so, hindi, may problema yung Job kasi ano, pinapasahod ka nila tapos nakikipag-usap ka sa amin. Dapat focus ka sa trabaho mo, Job.
6: Kaya ang usapan lang naman nila, eh, matapos lang ang gagawin, so pwede nang pahinga. Mm-hmm. So ayan, tama-tama, tanghalian na rin. So ayun, nananghalian yung mga kasama ko rin dito. So tama-tama rin naman sa oras.
2: Job, ano daw yung pangarap mo?
6: Pangarap ko? Simple lang naman eh.
1: Puro simple lang, no?
6: Ano yung panggitin eh, kung ano yung mago sa buhay.
1: Sige na, ang dami mo sinasabi, hindi mo na lang sagutin yung tanong namin, ang dami mong check-up!
2: Sabay-sabay tayo. Ano nga yung pangarap mo?
6: Pangarap ko sa buhay, bukod sa umahon sa buhay, yun lang naman, maging masaya sa buhay.
1: Ganun ba? Dahil yan ang pangarap mo. Tuto pa rin yan ni Tito Kicks mo.
2: Ay, eto na! Ang pangarap mo! Matutupad na! Ay, nako. Pero sana nawa ay magkaroon ng katuparan yung mga pangarap mo noon, Job.
1: Oo. Pangarap din namin, Job, ano eh, pumasok ka na eh. Oo. Tapos may makausap kaming another caller, yun yung pangarap namin. Okay lang bang matupad yun, Job?
6: Pwede rin, basta pabatiin niyo muna ako.
1: Ay, hindi, kanina ka pa bumabati, di ba?
6: Di pa. Eto, may babatiin sana ako na kasi may nagbabirthday sa amin.
2: Pwede bang mangarap mo na tayo?
1: Oo. Ha?

0: po kayo dyan. Nakita sa inyo po tayo ito, nakaupo lang.
1: Jop, sige na, bumati ka na.
2: Bate ka na.
1: Alam mo, nag-iinit na yung ulo ko, Jop eh.
0: Siyempre, sige, maganda. Siyempre, una-una, maligayang karawan. Kaya Angel Jan Ocampo, happy birthday. Isa rin sa member namin sa FMR Squad. Siyempre, maganda-maganda umaga. Kaya medyo tibidado ako sa Jan Lizano. Kaya sorry naman sa Will Sanchez. Kaya Jimmy Sagrado, Paolo Boldado. Kay Lawrence Manipol, William Mortel. Kaya Tita Lea, Kuz Everyday, Felix Valdez, Solate si Cruz, at kasi Arce Espina. Good morning sa inyo lahat. So, ayan, yun lang.
1: Thank you so much, Dop. Dop, sabihin mo nga, 92.3 FMR, ang lupit.
3: 92.3 FMR,
0: ang lupit!
4: Ang lupit!
2: Ay, bumaba! Salamat, Dop. Buti naman nagkusa ka na.
1: Oo. Hindi. At least hindi natin pinilit na ibaba niya. Sa kanya na lang galing. Oo. Sana kanina niya pa ginawa yun, no? Bakit inintay niya pa ng ilang minuto at ilang oras?
2: Pwede na mag-rest.
1: Oo. Nakakapagod.
2: Nakakapagod pala. Okay na yun?
1: Nalamang magkasunod, no? Na makukulit, na matetelok.
2: Magkasunod, Maki!
1: Sino kaya susunod na tatawag ka, Vibes? Oh, so, sige na, tawag na kayo. Pwede pa humabol. May 4 minutes pa. 0954-406-1967!
2: Ay, naku po, Diyos ko. Salamat, Job, ha?
1: Pinasaya mo kami, Job.
2: Saya-saya.
1: Alam mo, yung buong katawang ko nag-function. Pati utak ko nag-function.
2: Dumanan lahat ang mga inaantok na parte ng katawan.
1: Hello! Kabimes, pangalan at taga saan?
2: Hello? Oh, Wale.
1: Wale.
2: Ayun.
1: Ayun.
2: Hello?
5: Hello.
2: Kabimes, pangalan mo, taga saan ka?
5: Eric from Canada.
2: Ay, ikaw.
1: Ay,
2: Diyos ko. Ay, nako po.
1: Alam mo, sabi nila, ang tao daw, mahaba daw ang pasensya kapag may letter P sa pangalan.
2: Uh-oh.
1: Pero kasi yung pangalan ko, walang letter P. Sa pangalan mo ba, lalo, may letter P?
2: Lalo naman ako, ang layo ng P. So, ibig sabihin, wala tayong pasensya.
1: Eric, anong atin?
5: Wala naman. Natatawa lang yung mga moro nyo ngayon na baka pwede akong mag-share sa atin.
1: Oh, sige, share ka.
2: Oh, sige, meron kang isang minuto para mag-share,
1: oh,
2: Eric.
1: Dahil, bilisan mo.
5: Minuto?
2: Dalian mo na, 58 na, Beo.
1: Oo, dali na. Anong i-share mo? Share na. Ay!
2: Nawala.
1: Nawala naputol. Siya.
2: Naputol. Ay, naku po. Eric, tawag ka na lang sa Monday, ha?
1: Oo.
2: Wala na tayong oras, ay tatawid na tayo sa alas 11. Pero mga kabibes, maraming salamat po sa lahat ng mga tumawag, nag-share ng kanilang mga SKL!
1: Share ko lang kay Anton at kay Job! Maraming salamat. Sana kung dyan kayo masaya sa ginawa nyo, we are happy to support you.
2: Yan. At kung nga, ubos ako.
1: Oo.
2: Saya?
1: Hayaan mo na. Lilipas din yun.
2: Buti na lang weekend.
1: Oo. May Saturday, Sunday, makakapagpahinga.
2: Mga kabibes, lagi niyo po tandaan ang number na

0: 92.3 FMR.
1: The vibes sa Sound Trip. Ang lupet. Favorite vibe.
2: Buntis ka na naman. Ang lupet.
3: Ito

0: Trip
1: ang lupet!
0: Isang feel-good ang halian sa lahat ng ating mga ka-vibes, lalong-lalo na yung mga nagluluto na ng kanilang uulamin, yung mga nagsasaing pa lamang ng kanilang bigas pero hindi pa nabababa yung kanilang rice cooker. Sa mga bagong gising pa lamang, bango na, gising na dahil magtatanghalian na, kakain na naman kayo tapos sabay tulog. Ka-vibes, inyo pa rin po napapakinggan ang programang Favorite Vibe kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ Maine, at ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kalikot. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Hanggang alas 12 pa rin po tayo ng tanghali magkakarinigan. Kasama pa rin si DJ Maine at DJ Kiko. Dito lang sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip. Ay, lupet! Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
2: This project is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR 7th VB Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
4: Favorite Vibe!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes.
6: Ang lupet!
7: Chismis na naman. Ang lupet!
8: Inig ang 92.3 FMR. Ang sa imong ka-vibes sa cell trip.
6: Ang lupet!
9: Ano man ang mood mo,
8: 92.3 FMR
9: ang iyong ka-vibe sa sound trip.
6: Ang lupet!

0: Jamaica vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
6: Favorite vibe.
3: Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: laman-laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Taliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: Good vibes! Maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras ito sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Para tuloy-tuloy ang inyong pakikinig ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, isang umupas, Spotify, rabi mo lang!
1: 92.3 FM R Manila, tapos sasabay nyo na rin, ang sarap ng tulog ko.
0: Oh, pagod ka?
1: Oh, napagod ako dun sa ano natin, SBL.
0: Ganun talaga, kailangan ibigay mo yung buong energy
1: totoo,
0: mo.
1: Totoo, naibigay ko na lahat eh.
0: Nabigay mo yun hanggang pang next week?
1: Oo, wala silang naisukli. Paris! Ay, subscribe at follow na rin kami sa mga social media accounts namin. Sa akin, main Eugenio.
0: Ah, sa Tito Kiko mo naman, DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts. At ito na, ang magpapatuloy ng good vibe music at kwentuhan, ang hahalili sa posisyon ni Joyce Jimenez,
1: wow!
0: Ang majusi, mamiti, uh-huh, at ang bagong patasya ng bayan. Walang iba, Candy G!
1: It's the place to be.
0: Para sa programang Love Me!
1: Candy G!
0: Yan ay susunod!
1: Makakasama ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
0: Kaya naman ka vibes, next week ulit! Enjoy muna natin ang weekend! Magpahinga, gawin lahat ang dapat gawin habang wala tayong hanap buhay o trabaho o ibang pagkakaabalahan. Samahan natin muna ang ating mga pamilya para tayo ay lubos na masaya!
1: Kaya kami abangan na! Next week of vibes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali.
0: Correct! Lunes ulit, makakasama ninyo ang nag-iisang baby ng bayan!
1: That's me!
0: DJ
1: ang makulit mong tito sa Radyo Giga! Kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Kabay sa sound trip!
0: Ang lupet!
1: Oras natin, 11:46.
0: Bye! Happy weekend!
1: Bye!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS
4: Favorite Vibe!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ilang mga grupo ang nagsasagawa ng kilos protesta sa labas ng Senado ngayong araw kasabay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alamin naman natin ang karagdagang report mula kay JM Pineda. JM?
4: Yes, Kirubin, sa ngayon nga ay nagsasagawa ng isang programa ang ilang mga grupo dito sa labas ng Senado. Sa ngayon ay bukas pa naman yung kahabaan nitong Jokno Boulevard kung saan nakikita nga natin ngayon. Babagal yung andar ng takbo dahil yung kalahati ng kalsada ay sakop nitong stage ng nagsasagawang grupo. Kaninang umaga nga ay nagsagawa sila ng kilos protesta, nagmarcha sila simula tapat ng DSIS papunta dito malapit sa tapat ng gate ng Senado. Kaya naman yung ilang mga kapulisan natin ay nagsagawa na rin ng barikada dito sa kahabaan ng Jokno Boulevard. Ayon nga sa PNP ay nasa 350 na mga pulis yung inihanda nila na nakabantay dito sa area na yan. Sa ngayon wala namang nangyayaring kaguluhan, pero ang mga grupo nga na ito ay kontra dito kay Vice President Sara Duterte. Nakikilangan natin dito, Cherubin, yung ilang mga daladala nila mga placard gaya ng China, Traidor, yan yung mga nakalagay dun sa mga placard na nakalagay nila. Sinasabi pa nga nila dito na ibinenta sa China dito nga mga Duterte ang Pilipinas. So ganyan yung panawagan nila, kaya gusto nila nga makonvict itong si Vice President Sara Duterte. Sa ngayon nga ay ongoing yung impeachment trial sa loob ng Senado. At yan muna latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News, at sa servisyo para sa Pilipino.
3: Maraming salamat, JM. FMR Newsbreak. Samantala, sa iba pa mga balita, nagkaroon ng 5 minutong free out to magmatic eruption ang Taal Volcano noong Huwebes ng gabi na nagbuga ng maitim na usok at

0: Balita, iginiit ng House Prosecution Panel na mahirap pabulaanan ang mga ebidensyang inilahad laban naman kay Vice President Sara Duterte matapos ang 34 na araw ng impeachment proceedings. Ayon kay Ace Barbers, tagapayo at tagapagsalita ng panel, kabilang sa mga inilahad na ebidensya ang mga dokumento, talaang pinansyal at salaysay ng mga saksi na dapat sagutin ng depensa. Hinimok naman ni Barbers ang mga senador na magpasya batay sa ebidensyang inilahad sa impeachment court at huwag magpaapekto sa politika o personal na usapan. Hanggang sa ngayon, hindi pa inilalahad ng depensa ang sarili nito mga ebidensya at saksi upang sagutin ang mga paratang laban sa pangalawang pangulo. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Sahod niya na! Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR! The Vibes sa Saldrin!
2: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa Saldrin! 92.3 FMR! 92.3 FMR!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kathy.

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, Sang Lupet, I'd Rather. Marami sa atin, alam mo yung may mga temptation, pero eventually at the end of the day, pipiliin pa rin natin yung taong minamahal talaga natin at nagmamahal sa atin. I'd Rather, Ka-Vibes. Hello everyone and happy happy Friday! Biyernes na naman po. Kamusta naman po kayo? Thank God it's Friday once again. And of course, welcome to Love Me, Cathy G. Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig, Cathy G. All the way hanggang alas 3 po ulit, magkakasama-sama na naman tayo, magkukwentuhan, magbabanding, at syempre, re-resolve sa mga problemang idinudulog po sa atin pagdating po sa Usaping Pag-ibig. Yan. Pagdating sa usapin sa pamilya, usapin sa kaibigan, sa trabaho, o kung anumang usapin niya na may kinalaman sa inyong damdamin, Ka-Vibes. Cathy G, andito po ako para sa inyo. And alam niyo, Ka-Vibes, may mga pagkakataon ba na kahit seryoso at malinis ang intensyon sa isang tao, parang kailangan mo munang pumasa sa isang napakahirap na exam bago mo makuha ang tiwala niya. Totoo naman, napakahirap makuha ang tiwala ng isang tao. Kaya nga, diba, sabi nila, don't break yung trust na ibinigay sa'yo dahil mahirap magtiwala. Lalo na kung ang taong kailangan mong kumbinsihin ay hindi lang basta kung sino, Ka-Vibes ha, kundi ang magulang ng taong mahal mo. Nako! Makinig pong maigi. Lalo na po dyan sa mga nagpaparamdam, may mga nililigawan, mga boys, ha? Sa mga kalalakihan dyan. Alam naman natin na hindi biro ang manligaw. Wow, diba? Parang nanligaw din ako. Pero kailangan ng tiyaga eh. Kailangan nyo ng effort, respect, syempre konting budget din. Kailangan yan ako ha. Pero papaano kung bukod sa nililigawan mo, kailangan mo rin patunayan ng sarili mo sa pamilya niya. Diba? Kung minsan nga, eh, mas nililigawan pa natin yung pamilya, yung kaibigan, bago yung talagang nililigawan eh. Oo, yung tipong bawat kilos mo, may comment, bawat decision mo, may tanong, at parang kahit anong gawin mo, may kulang pa rin. Naranasan mo na ba yan, Ka-Vibes? Taas ang kamay po na makalalakihang nakaranas na po niyan, na bawat kibot nila ay may judgment sa kanila. May mga magulang kasi naman talagang mahigpit. Oo, present na dyan ang mami ko. Yung kahit simpleng magpaghatid mo dun sa anak nila, eh parang kailangan mong dumaan sa interview eh. Parang laging may panel interview kapag maghahatid ka sa pamilya. Aminin mo naman, 'di ba? Saan ka nagtatrabaho? Ano ang plano mo sa buhay? Kaya mo bang bumuhay ng pamilya? Alam mo yung plano mo pa lang naman ligawan siya or plano mo pa lang na mag-girlfriend boyfriend girlfriend pero parang umaabot na sa point na talagang kasalan na iniisip nila, 'di ba? And kaya mo bang, alam mo yung higit sa lahat, seryoso ka ba talaga? Baka naman sa umpisa ka lang magaling. Oh, narinig niyo na ba 'yan sa mga magulang niyo doon sa mga nanliligaw at yung mga nililigawan, 'di ba? Minsan nakakainis din naman. Lalo na kung pakiramdam mo, ginagawa mo naman yung effort mo para ipakita na totoo yung pagmamahal mo dun sa tao, na seryoso ka, diba? Pero kung iisipin naman natin, may point naman talaga yung mga magulang. Natural lang na gusto nila makasiguro na mapupunta sa mabuting kamay ang anak nila. Mabuti nga dyan, magulang lang eh. Yung iba, extended family pa, pati mga tito tita, ngumingiti mga tsuhin ko. Pero eto yung tanong, Ka-Vibes ha. Hanggang saan ba dapat ang pasensya ng isang taong nagmamahal? Kailangan ba talagang patunayan ang sarili mo sa lahat ng oras para lang matanggap ka? And paano kung sa likod ng pagiging strict at prangkang pananalita ng magulang, may reason pala siyang hindi basta-basta nakikita ng iba? Diba kung minsan may mga ganung bagay na hindi natin nakikita and then we judge right away. Ito na naman po tayo sa mga judgmental. Kung ikaw yung nasa ganyang situation, Ka-Vibes, susuko ka ba kapag pakiramdam mo hindi katanggap ng family, ng taong mahal mo? Diba? Laban ba? O bawi-bawi na, or mas pagbubutihin mo pa yung pagpapakita ng karapat-dapat kang pagkatiwalaan. Well, samahan niyo po ako ngayon, Ka-Vibes, at pakinggan po ang kwento ni Mark. Dahil ngayong araw, pag-uusapan po natin ang kwento tungkol sa pagmamahal, pagtanggap, at yung pagsubok na kailangang harapin ng isang taong gusto maging part ng buhay ng kanyang minamahal. O, diba? Lahat naman tayo gusto natin na makuha ang loob, hindi lang nung taong minamahal natin, kundi yung taong nasa paligid niya. Ang dami yung pagdadaanan. Kaya nga, napakaswerte nung iba na parang ang bilis agad ma-approve eh. May approval agad eh. Pero yung iba, naku po, yun nga, sabi ko nga sa inyo, extended family, mga tito, tita, kuminsan sila pa'y mas mahihigit higpit, 'di ba? Or yung mga kaibigan, mga pinsan, oo, talagang ang dami mong papagdaanan, parang dumadaan ka sa session. Well, Ka-Vibes, abangan niyo po ang kwento na 'yan. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, saan man kayo ngayon, ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me Cathy.

0: drives the tribe. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Ka.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang Lupet. Wait, Hale, wait, if I'm not in love with you, hindi ko na ipaglalaban ang pagmamahal ko sa'yo kung mahihirapan naman ako, diba? If I'm not in love with you, hindi na ako para magpakahirap pa para dumaan sa panel discussion, para dumaan sa session, or para dumaan sa panel interview if I'm not in love with you, diba? Kapag tayo po ay in love, lahat po titiisin natin para sa taong mahal natin. Ito po yung mga kalalakihan na nanliligaw na talagang pipiliing suungin ang mga karayom na yan basta't makamit lang ang matamis na oo ng kanilang minamahal. Same thing goes dun sa mga kababaihan, di ba? If I'm not in love with you, I will not stay here with you, di ba? Marami sa atin ang mga nagtitiis kahit na nahihirapan na sa kanilang mga mahal na asawa or boyfriend dahil nga mahal nila. That's the common naman na laging sinasabi, mahal ko, Cathy G. Di sige. Di ba? Hindi naman natin mapipigilan ng tao kapag nagmamahal. Pero eto yan ka-vibes eh. Hanggang saan ka handa magtiyaga para mapatunayan mong seryoso ka sa taong mahal mo? Kung minsan kasi eto na yung pinapakita natin pero pakiramdam ng taong nakakakita, hindi ka pa rin serious. Ay, joke-joke lang yan. Diba? Kung minsan, kahit na alam mo sa sarili mo na gusto mo na tong taong to, dun sa taong minamahal mo or dun sa taong mga nasa paligid niya, hindi ka pa sure sa kanila kung tatanggapin ka. Marami pong ganyan na sometimes they consider yung pong mga sinasabi ng kaibigan nila or sinasabi ng pamilya nila or kahit nga minsan, eh, diba? Kahit gusto nila pero yung mga nasa paligid nila ay ayaw. Parang na encourage na sila na parang, na nga lang. Kasi hindi naman masaya yung family ko eh. Hindi naman masaya yung mga taong nasa paligid ko. Bakit ko gugustuhin yung taong to? Di ba may mga ganon na pinipili na lang yung ganon? Pero yung iba, handang ipaglaban until the end. Ikaw ba handa-handa mong ipaglaban ka vibes? Gano ka ba katsaga? Gano ka ba katsaga sa isang tao? Kahit ba topakin yan, kahit ba ang dami niyang mga hanas sa buhay or ang dami niyang mga, alam mo yung dinadaing sa'yo, mamahalin mo pa rin kaya yung taong yan? Or kumbaga kung meron parang mga nakabantay dyan na gwardiya sibil sa paligid niya, will you still love this person? Dito natin mapapatunayan yan ka-vibes. Kaya abangan nyo na po ang ating kwento for today in just a short while. Maririnig nyo na po ang kwento na hihatid sa atin ni Mark. Hello muna sa mga ka-vibes po natin dyan sa 101.9 Davao City. Kamusta po kayo dyan sa Davao? Ganun din po sa 89.5 Davao del Norte. Same thing goes dyan po sa 102.3 Bacolod. Sana po na mga nakikinig dyan sa 102.3 Baguio, Spillover La Union. At ganun din po sa 97.5 Jensen. Kamusta po kayo dyan sa Jensen? Ako may mga aftershocks pa rin po na nararamdaman dyan ha. Mag-iingat po kayo ka-vibes at syempre tuloy lang po ang tugtugan, tuloy lang din po syempre ang pagbibigay namin ng solusyon sa inyong mga pinagdaraan ng problema dito po sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang Lupet. Oras po natin 12:49 na ng tanghali.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me, Cathy G.
3: Ang Lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

Kamibs, hanggang saan ka handang magtiyaga para mapatunayan mong seryoso ka sa taong mahal mo, ka-vibes. Yan po ang ating katanungan for today. At syempre, ang kwento na nga po na inyo po maririnig. Ang kwento po coming from Mark. Ayan ha. Para po dun sa mga tao po na, alam mo yung naghihintay ng matamis na oo ng kanilang minamahala. Para dun sa mga taong nag-aantay at dumadaan sa pagsubok ng napakatagal makuha lang ang matamis na oo ng kanilang nililigawan. Ayan, ako, eto, I'm sure marami sa ating mga tagapakinig, lalo na po ang mga ka-vibes po natin, nakalalakihan dyan. Ako, pakinig po kayong maigi. Yung mga dumadaan po sa training, dumadaan sa napakaraming pagsubok, di ba? Parang ganun lang yan eh. Parang ang dami mong kailangan pagdaanan, kailangan ka mag-seminar, kailangan ka mag-training, kailangan mo ng mga kaalaman para papaano mo ba makukuha ang loob ng taong minamahal mo. At hindi lang sila, pati yung mga taong nasa paligid mo, kailangan mo rin silang intindihin. At minsan nga, di ba, parang alam mo yon, lalo na kapag medyo mahigpit, napunta ka sa pamilyang stricto, yung bawat kibot mo para kang robot na susunod, di ba? O kaya naman yung mga hindi na makagalaw pag umakyat ng ligaw, di ba, yung parang naka-straight body lang. O ayan, ako po, ka-vibes, abangan nyo na po ang ating kwento na iahatid ni Mark after this beautiful song coming from Martin Rivera. Sabi nga, di ba, na mga kalalakihan, kapag may gusto kang babae, sasabihin mo sa kanya, please, can you be my lady? Abangan nyo na po ang kwento natin for today na iahatid po ni Mark. Dito lamang yan sa Love Me, Kathy G.

This love letter is from Mark. Dear Kathy G, magandang araw sa iyo, Kathy G, at lalo na sa inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Mark, naging libangan ko na ang pakikinig ng programa mo tuwing break time. Natutuwa ako sa mga kwentong buhay na ibinabahagi ng mga taga-suporta mo, Kathy G. Bilang isa ako sa silent supporter mo, nais ko rin sanang ibahagi ang maliit na kwento ng aking buhay na nag-iwan ng malaking marka. Nakilala ko si Giselle sa trabaho. Napakaganda niya, Kathy G, at mabait. Kahanga-hanga talaga si Giselle noong una kong makita siya. Kathy, agad na nahulog ang loob ko sa kanya at doon na nga nagpa siya akong ligawan siya, Kathy G.

0: Hello, Giselle?
1: Yes, Mark?
0: Malapit na ako sa bahay niyo.
1: Okay, sige. I will tell Mom.
0: Giselle? Sure ka na ba dyan na dyan pa ako akit ng ligaw sa bahay niyo? Hindi ba awkward dun? I mean, may gumagawa pa ba nun ngayon?
1: Of course! Ano naman nakakahiya sa panliligaw sa loob ng bahay?
0: Wala naman, pero kasi di ba modern na tapos parang ang old school lang?
1: No! It's actually nice, ano ka ba? Saka di naman papayag si Mami na kung saan-saan ako magpapaligaw. Alam mo, nasa iyo naman yan kung tutuloy ka or hindi. It's fine with me.
0: Hindi. Malapit na nga ako eh. Ito na oh, paliko na ako sa kanto nyo. Park lang ako ha.
1: Diyan ka na lang sa tapat ng gate mag-park ha. Bye!
2: So, Mark, you work as an IT in the company.
0: Yes, tita.
2: So, how much money does an IT make?
0: Po?
3: Mom?
2: I'm sorry, anak. Alam ko, unethical, pero kailangan ko malaman. You are here para ligawan ng anak ko, di ba? I just want to make sure na hindi ang anak ko ang malulugi kung sakaling maging kayo nga.
3: Mommy?
2: Anak, I'm only doing this for you. Aba, kita mo naman kahit mag-isa lang ako at wala kang ama, napalaki kita ng maganda at maayos. And I'm sure Mark won't mind me asking, right, Mark?
0: Yes, tita.
3: No, Mark. Don't answer, please. Mom! Iba na lang kasi yung itanong mo.
2: Fine. So, ito na lang. Mark, may asawa ka na ba?
3: Mommy!
2: Yes, you heard me right. Tinatanong ko kung may asawa ka na. Eh baka mamaya niyan eh, gawin mong kerida ang anak ko.
3: Mommy!
0: It's okay, Giselle. Tita, wala pa po akong asawa. Wala rin po akong anak. Actually, ito nga po yung senomor ko.
2: May dala ka pa.
0: Hindi. Wala po. I was just kidding. Pero single ho ako. Walang sabit. Walang asawa, walang girlfriend, wala pang anak.
2: Pero, you know, you still need to really show me your senomar, ha?
3: Mom!

0: Kathy G, ni hindi ako nabusog sa tindi ng kabako nung gabing yon. Para akong ini-interrogate ng NBI, ng pulis, ng SOCO, isama mo pa ang FBI na sabay-sabay, Kathy G. Pero naiintindihan ko naman si Tita Lynn. Nag-iisang anak lang si Giselle na inaruga niya mula bata pa. Natural lang ang maging protective siya, lalo na sa mga kagaya kong gustong kumuha ng puso ng anak niya. Gets ko naman talaga si Tita Lynn, Kathy G. Kaya lang, natatakot ako at hindi ako pinanghinaan ng loob kahit alam kong mahirap.
1: Morning, Giselle.
2: Hi, Mark. Good morning. Sorry nga pala sa nangyari kagabi, ha?
1: Ha? Anong nangyari? Bakit?
2: You know, my mom.
1: Ah, ano ka ba? Okay lang yun.
2: Had she offended you in any way?
1: No. Not at all. Naiintindihan ko naman siya.
2: Talaga?
1: Yes. Naiintindihan ko siya. She's just protective of you. Uli ka, iha ka niya eh.
2: Oh, buti naman. Akala ko nagalit ka eh.
1: Hindi ah. Bakit naman ako magagalit sa future mami ko?
2: Ha?
1: Baka akala mo, titigil na ako, no? Liligawan pa rin kita.
2: What? Really?
1: Yes. Kahit ilang titalin pa ang iharap mo sa akin, di na ako mapipigilan.
2: She will be surprised.
1: Oh, bakit?
2: Eh, wala nang bumalik kasi after nung pakitaan niya ng ganung katoksikan niya.
1: Pues, makikita niya ulit ang gwapo kong mukha. Pero, teka ha, dyan ka muna, Giselle.
2: Ha? Bakit?
1: Kukuha ko ng Senomar online.
2: Ha? Hoy, hindi mo na.
1: Kailangan ko yun. Sige na, work ka na muna ha. Bye. Good morning ulit.
2: Okay, good morning. Bye.
0: Ang totoo, Kathy G, pressured ako kay Tita Lynn. Gustong-gusto ko si Giselle dahil sa mabait niyang ugali, pero hindi ko naman akalain na dadaan muna ako sa dragon bago ko makuha ang pinaka-aasam kong anghel. Pero andito na ako, Kathy G. Kumbaga sa game show, nalagpasan ko na yung level 1. Paakyat na ako sa level 2, Kathy G. Kaya para sa akin, laban lang, kahit na mahirap at kung minsan nakakabaliw. Tuloy lang ang laban, Kathy G, para sa mahal kong si Giselle.

0: Cathy G, pinagpatuloy ko nga ang panliligaw kay Giselle. Tapos na ako sa level 1, Cathy G. Doon naman ako sa pangalawa. Cathy G, hindi ko inakala na ang level 2 ang pinaghalong mental, physical at financial capability test. Parang buong pagkatao ko, sinubok na ni Tita Lynn sa level na ito, Cathy G.
1: Sandali lang. Oh, it's you again.
2: Good evening po, Tita. Mano po.
1: Mano? Excuse me. No. Mukha na ba akong lola, ha?
2: Ho? Hindi ho.
1: Then why would you want to make Mano sa akin, ha? Mommy? Mark? What's happening here? Bakit parang nag-aaway kayong dalawa? Ay nako ha, pagsabihan mo nga yung manliligaw mo. Aba, nagmamano ba naman sa akin? Ganun na ba ako katanda, ha?
2: Hindi naman ho, Tita. Gusto ko lang naman po sana magbigay galang.
1: Mom, he's right. Ano ka ba naman? Kahit na, I still don't want that. Hindi pa ako matanda, okay?
2: Okay po, Tita Lynn. I'm sorry.
1: Ay, naku. Pumasok ka na nga. Wala pa kayong isang minutong nagkakaharap, nag-aaway na kayong dalawa.
2: Sorry, Giselle. Ito nga pala, oh. Dala ko para sa'yo.
1: What's that?
2: Bouquet po, and...
1: I know those are bouquet. Pero bakit ang liit? Ano ba naman yan? Tinitipid mo ba ang anak ko, ha? And this chocolates, ang liit din. Ano naman lalanggamin yung puso ng anak ko dyan, ha?
2: Puso mo sana langgamin?
1: What's that?
2: Tita, wala po. Sabi ko po, sa susunod, mas malaki na po yung dadaling ko.
1: Mark, don't listen to her. These are nice. Thank you so much.
2: Salamat, na-appreciate mo, Giselle.
1: Of course. Tara na sa dinner table. Nakaanda na yung hapunan.

0: Kathy G. 6 na buwan akong pabalik-balik sa bahay nila Giselle para manligaw. Sa loob ng 6 na buwan, matinding mental at financial challenge ang hinarap ko. Kinakailangan ko talagang magpakitang gilas kay Tita Lynn, Kathy. Kahit anong dalhin ko, nakakahanap siya ng dahilan para maghanap ng mas better kesa sa daladala ko. Kahit anong gawin ko, Kathy G., nakakahanap siya ng butas para lang masabi niyang mali ako. Umabot na rin ako sa punto na parang pagod na ako, Kathy. Pagod na akong magpakitang gilas sa nanay niya. Pero isang araw ay nagdesisyon nga akong dumalaw muli at magpaalam para sa huling pagkakataon.
1: Bakit bukas to?
2: Tao po! Tao po! Giselle? Tita Lynn? Tita Lynn? Tita? Tita! Ano po nangyari sa inyo?
3: Nahilo ako bigla.
2: Tita, halika po. Dahan lang po. Dito ka po sa sofa. Sandali, tita, ha? Ayusin po kita. Ayos ka lang ba, tita? Gusto mo po ng tubig, tita?
3: Sige.
2: Sandali lang, tita. Kukuha lang ako ng tubig. Tita, huwag kang gagalaw dyan, ha? Kumukuha lang ako saglit ng baso. Nasaan ba yung baso? Ito. Teka lang, tita, ha? Kukuha lang ako ng tubig. Tita, pabalik na ako! Ito na, tita! Inom ka na ho ng tubig, tita.
3: Napakaingay mo naman.
2: Ho?
3: Ganyan ka ba talaga kadaldal?
2: Ano po, tita?
3: Ang anak kong si Giselle, tahimik lang. Makwento lang yan pag gusto niya yung kausap niya. Eh, makwento siya sa'yo, di ba?
2: Ho? Opo, madalas kaming mag-usap pag lunch po.
3: Nililibre mo ba siya pag lunch?
2: Minsan po. Kasi ayaw niya naman po magpalibre lagi. Nagagalit po siya pag nag-i-insist ako.
3: Buti naman kung ganun. Akala ko nagpapalibre siya eh. Yan ang turo ko sa anak ko. Kailangan may sarili siyang pera at di siya aasa sa kahit na sinong lalaki. Gusto ko lang malaman ang kaya mong ibigay kaya lagi kitang hinahamon. At ikaw ha, palaban ka.
2: Ang totoo ay hindi ko rin ho akalain na kaya kong gawin yung mga nagawa ko. Parang pati sarili kong expectations na-exceed ko. Pero tita, teka, ano ba nangyari sa'yo kanina? Bakit nasa sahig ka?
3: Nalungkot kasi ako bigla. Kakaisip siguro kaya ako nahilo.
2: Bakit ho? Ano bang iniisip niyo, tita?
3: Naiisip ko lang pag mag-isa na ako rito. Soon, iiwan na rin ako ng anak ko. Baka mag-asawa na siya. Baka bumuo na siya ng sarili niyang pamilya. Tapos ako, andito. Matanda na nga, mag-isa pa.
4: Mami?
3: Oh, Giselle, anak, kanina ka pa ba dyan?
4: Mami naman.
2: Excuse me po. Mauuna na ho ako. Mukhang may importante pa kayong kailangan pag-usapan. Ito nga ho pala, tita. Yung hinihingi mo sa akin.
3: Ano to?
2: Papaalam na ho ako. Sige ho.

Kathy G. Pumunta ako sa bahay ni na Giselle para sana tapusin na sana ang lahat. Pero nung araw ding yun ay sinagot ako ni Giselle. Nalaman ko rin na matagal na akong pasado kay Mommy Lynn. Oo, nahirapan ako sa kanya. Matalas ang dila, masakit magsalita. Pero hindi ako ni minsan nagtanim ng sama ng loob. Lahat ng yon ay para lang makita niya kung ano ba talaga or ako ba talaga ang tamang lalaki para sa anak niya. Totoo ang sinasabi niya, demanding siya sa mga regalo, tuwing aakyat ako ng ligaw, pero ang anak niyang si Giselle, hinding-hindi naging materialistic, Kathy G. At kayang buhati ng sarili niya financially. Hindi siya umaasa sa akin kahit na pwede namang sa akin na niya iasa ang lahat. Ang pagde-demand sa akin ni Mommy Lynn, Kathy, ay paraan niya upang malaman kung kaya ko bang buhayin ang anak niya at hindi para ipabuhay sa kanya ang kanyang anak. Bilib ako sa galing ng mother-in-law ko, Kathy, sa totoo lang. Kaya nga, noong ikinasal kami, hindi ako nagdalawang isip na pagawan siya ng kwarto sa bahay na ipinatayo ko para sa aking pamilya. Kathy G, sana ay may natutunan kayo sa nakakatuwang kwento ng aking kabataan. Para sa mga kabataan ngayon, huwag nating kalilimutan ang respeto sa mga magulang ng ating nililigawan. Kahit gaano man sila kadragon, magtiyaga ka lang. Makukuha mo rin ang gusto mo. Hanggang dito na lamang ko, Kathy G, at maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento. And for my Giselle, ikaw at ako ang laging magkasama, kapiling ng iyong ina. God bless you all. Nagmamahal, Mark.

Alam mo, ka-vibes, pag nagmamahal ka, expect mo na marami kang pagdaraan ng pagsubok. Expect mo na marami kang dadaan ng butas ng karayom, lalo na doon sa mga nagmamahal na may mga striktong magulang or striktong pamilya. Pero tandaan nyo, ah, hindi lahat ng magulang, hindi lahat ng mahigpit na magulang ay kalaban, ka-vibes. At hindi rin lahat ng pagtitiis ay patunay na pagmamahal. Sa story po na binasa natin for today, sa kwento po na ibinahagi po ni Mark, yung pagtitiis ng isang tao, yung pagtsatsaga, kahit na alam mo yun na hindi niya na kinakaya yung mga pangmamaliit sa kanya nung ina ng kanyang nililigawan. Pero kung tunay at totoo yung nararamdaman mo, you will fight for it, ka-vibes eh. Diba? Hindi ka basta-basta susuko. Hindi ka basta-basta ibibigay mo na lang na parang walang nangyari dun sa pinaglalaban mo. Dahil handa kang lumaban at suungin ng lahat kapag mahal mo ang isang tao. And for you, Mark, ang pinakamagandang patunay na pagmamahal ay hindi lang yung dokumento na pinakita po ni Mark na meron siyang senomar na para sabihin na patunay na siya po ay single, na siya po ay legit na hindi kasal, para patunayan dito sa magulang, dito sa ina ng kanyang nililigawang si Giselle. Kung hindi lang yun, kundi yung responsibility na kaya mong panindigan araw-araw sa oras na nakamit mo na yung matamis na oo nung taong mahal mo. Madaling sabihin na mahal mo yung isang tao, ka-vibes, kapag mahal nyo ang isa't isa, diba, magkakasundo kayo eh. Pero ang totoong sukatan ng pagmamahal ay yung ready kang humarap sa kahit anong sitwasyon, kahit mahirap pa. Diba? Alam nyo, ka-vibes, hindi naman kailangan maging perfect na tao para lang maging karapat dapat mahalin. Ang kailangan lang natin ay yung taong marunong tumupad doon sa kanyang ipinangako, umamin doon sa kanyang mga pagkukulang at manindigan kahit hindi ganun kadali ang sitwasyon. And for you, Mark, and para din sa lahat po ng mga kalalakihan, yung lalaking tunay na nagmamahal, handang bumuo ng pamilya, hindi lang marunong magmahal, ka-vibes, dun sa babaeng pinili niya, kundi marunong din umunawa at mahalin yung mga taong naging bahagi ng buhay ng taong minamahal niya. Ba? Diba? Mahirap. Sabi nga nila eh, Kathy G, hindi ganun katali. Pag nagmamahal ka, hindi lang yung nililigaw ang mamahalin mo, kailangan mahalin mo lahat. Yes. Kasi hindi lang yes, ang papakisamahan mo yung taong minamahal mo. Pero importante at mahalaga yung mga taong nasa paligid din ito para mas maging masaya ang pamilyang bubuuin mo. 0927-384-8639, that's our text line. Or pwede po sa aming FB page, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Kathy G. Ikaw, ano ba masasabi mo? Ganyan ka ba? Dumaan ka ba sa napakamatinding pagsubok bago mo nakuha ang matamis na oo ng iyong nililigawan? Dumaan ka rin ba sa mala dragon o mala gwardya sibil na mga bantay ng iyong minamahal? At kamusta ka ngayon, ka-vibes? Abangan po, ka-vibes, syempre ang mga susunod pa na mga kwento na iahatid po namin sa inyo. Kaya ikaw, ka-vibes, tulungan po natin at ikaw ang masasabi mo sa ating story for today. Diba, kapag natagpuan mo na yung taong mahal mo, masasabi mo na ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam na panghabang buhay mo nang makakasama yung taong yan.

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kathy.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, El DeBarge with Who's Holding Donna Now. Sino na nga ba may hawak kay Donna? Andun si Ate Donna, nandun sa makeup room. Anyways, Ka-Vibes, you're still listening dito po sa Love Me Cathy G. Hanggang saan ka handang magtiyaga para mapatunayan mong seryoso ka sa taong mahal mo? Serious ka ba talaga? Totoo ba mahal mo yung anak ko? Hindi mo ba siya lulukohin? Meron ka bang pampabuhay sa kanya? Ang daming katanungan kadalasan ha, ng mga magulang, particularly ng nanay. Sila talaga yung mga strikta pagdating sa manliligaw ng kanilang mga anak na babae, ay na lalaki. Pero pagdating, I mean, sa lalaki. Kasi diba, ang mga lalaki, tinatanong yan yung mga tatay. Yan yung mga serious ano talaga eh, pagdating sa tatay. Alam niyo ka, Vibes, nagiging meaningful ang isang relationship kapag may effort na ipinakita. Yung consistent effort, pwedeng magpahiwatig ng commitment at investment sa isang relationship. And sa psychology po, sinasabi dyan sa investment model of commitment, kung saan yung commitment ay naapektuhan ng satisfaction, alternatives, at investment sa relasyon. And kapag ikaw ay persistent, di ba? Sabi nga, hindi lang naman sa pagiging persistence kasi hindi automatic na nangangahulugang obsession. Yung pagkakaiba ng healthy persistence at unhealthy persistence, kapag yung isang tao patuloy na nag-e-effort habang nire-respeto yung boundaries at yung autonomy ng kabilang panig, maari iyang maging bahagi ng healthy relationship development. Kailangan lang talaga persistent kay kapag may gusto ka, ba? Diba? Parang ano lang yan eh, I remember Ray Kroc ng isang sikat na fast food chain, ba? Diba? Ang sabi niya lang, you have to be persistent sa iyong mga ginagawa, sa iyong gusto, kung gusto mo talagang ma-achieve yan. Same thing goes kapag ikaw ay nanliligaw. Kailangan maging persistent ka sa nililigawan mo para mapasagot mo. Pero wala, kailangan with respect. Ayan. And natural lang sa magulang yung maging protective sa anak. Naku, na-experience ko to eh. Alam mo yon, yung gano'ng ka-protective yung ating mga magulang. Mula eskwelahan, kahit na college ka na, isusunduin ka pa, diba? Na-experience mo ba yan ka, Vibes? Oo, talaga naman, matitindi ha, yung parental monitoring and protection. Part po yan eh, ng paraan ng mga magulang para mapangalagaan yung kapakanan ng kanilang mga anak. Wala namang magulang na gusto mapahamak yung anak eh. Kaya yung mga manliligaw dyan, kapag medyo stricto, eh nako, talagang titiisin nyo, ba? Diba? Oo, eh ako nga dumaan pa pati sa mga tito ko eh, o, diba? Mga stricto. So, kamusta naman? Diba? Ganun lang talaga, tsaga lang talaga if you really love the person, ka-Vibes. And sabi nga ni Engineer Tadeus Conti, Cathy G, shout out po muna kami dito sa Chevron Oil Drilling sa Camflora, San Andres, Quezon. Super lakas po ng reception nyo dito. Thank you so much, Engineer Tadeus, at lahat po ng mga nandyan sa Chevron Oil Drilling sa Camflora, San Andres, Quezon. Ang tunay at tapat na pagmamahal ay nakasalalay sa integridad, respeto at pagpapasensya, lalo sa magiging in-laws. Hindi ito laro na dapat may manalo. Ito'y seryosong process upang malaman kung tugma para sa isa't isa. Huwag magkunwari or magsuot ng maskara para magustuhan. Ang pagpapanggap ay mauuwi sa... Ayan, medyo naputol po, Engineer Tadeus, but well said po. Totoo naman, kailangan na remove your mask kung talagang gusto mong ipakita yung totoong pagkatao mo. And this one is coming from... Miss Sari, Cathy G, happy birthday muna kay Angel John Pineda Ocampo. Happy birthday! And for me, mutual effort and consistency. Ang ganda ng story, mapapasana all na lang ako. Kay Giselle, ang swerte niya kay Mark, yun lang po. O, nasa na ba yung mga ganyang lalaki? Yung willing mag-antay, yung willing magtiis, yung willing ipaglaban ka sa mga... sa taong nasa paligid mo, di ba? Parang napaka-rare na ng mga ganyan. Empoy M's Empoying. Shout out po sa asawa ko sa Abu Dhabi. Miss Jane Hermano Continente. Darhalong da. Miss and love you always. Wow, ang sweet naman. Thank you po. Hello po sa mga ka-vibes po natin dyan sa Abu Dhabi and sa Middle East. Cathy G, regarding po sa question, again, our question is hanggang saan ba handang magtiyaga para mapatunayan mong seryoso ka sa taong mahal mo? Para sa taong mahal na mahal ko po, sobrang hanggat kayang magtiis para sa kanya. Nakaka-inspire po ang kwento ng sender. Kapag talaga mahal mo kahit anong paghihirap, gagawin mo eh. Para lang mapatunayan mo na buo talaga ang pagmamahal mo. Happy ending ang story, sabi ni Coates Everyday. Thank you, Coates. And this one, ang saya naman ng ending ng panliligaw mo at napakaswerte na naging biyanan. At maswerte rin ang biyanan mo sa'yo. Ayan, ba? Diba? Talagang itinuro lang naman kung papaano yung papano mabuhay ng mag-isa. Hello to Jojo White and also to John Atan, Patrick Roque, Jess Escalona, Box, HM sa MB Alba Merckx Crew, Juan Miguel Gamutia at sa lahat pa rin po ng mga nakatutok at nakikinig po. Siyempre ng Love Me, Kathy G. Ayan ha. And John Anthony, Gloria, sabi niya, move on na lang. And to Marlon Pavon. Hello, Marlon. And of course, Mr. Ramon Pasion. Ka-vibes, tuloy-tuloy lang po ang tugtugan. Ayan, Erwin Velasco at sa lahat ng ka-vibes natin dyan sa Novaliches. Hello po sa inyong lahat sa warehouse. Ito po ang Love Me Cafe G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet. Oras po natin, 2:24 na po ng hapon.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Kathy G. Ano man ang mood mo?
1: 92.3 FMR.
2: Ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
3: Ang lupet!

0: vibes that's right. 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

0: Hanggang sana kaya or handang magtiyaga para mapatunayan mong seryoso ka sa taong mahal mo, ka-vibes. What do we mean to each other? Am I friend? Am I lover? O ano ba? Oo, kapag ikaw ay nalilito na hindi mo alam kung anong signal ba ang pinapakita sa'yo ng kanya, iyong minamahal. But then, ang atin pong kwento na binasa kanina ay tungkol po sa kwento ni Mark. Si Mark po na nagmamahal sa isang babae na dumaan sa napakaraming pagsubok dito sa magulang, sa ina ng kanya minamahal na si Giselle. Pero hindi po sumuko ang sender nating si Mark at ipinaglaban nito kahit mahirap. Napatunayan naman niya dahil nakapasa po siya dun sa test. Sa dami namang pinagdaanan niyang exam, pagsubok, nakayanan po niya at eto siya ngayon. Happily married na sa piling ni Giselle at naging katuwang pa yung kanyang mother-in-law dito po sa istorya na naging, alam mo yun, parang nag-mold dito kay Mark para mas maging matatag at mabuting tao. Anyways, ka-vibes, alam nyo yung pagtanggap mula dun sa family, napaka-importante niyan sa maraming romantic relationships, ha. Yung perceived support from the family at yung social network pwedeng makaapekto sa satisfaction at stability ng romantic relationship. So very important kapag tanggap ka ng pamilya, ang gaan lang sa pakiramdam, 'di ba? And yung stress pwedeng magpabago sa paraan ng ating pag-iisip at pagkilos, ha. Kapag stressful situation katulad po niya na ang dami pinagdaanan nitong si Mark, na-stress na siya doon sa nanay, eh. Pwedeng maapektuhan yung attention, decision making at emotional responses ng isang tao. Pero nga, katulad nga ng sabi, 'di ba, kapag hindi ka sumuko, pwede mo namang makamit yung gumpay. Kung wala kang tiyaga, walang nilaga. Sabi nga, diba? Maraming salamat po, ka-vibes. Thank you sa lahat po ng mga nagbigay ng reaksyon at payo for Mark. Alam nyo, Mark, alam mo, Mark, tandaan mo, yung pag-ibig, hindi lang tungkol sa kung gaano mo ka gustong makuha, yung isang tao. Kasi tungkol din yan kung gaano ka kahanda or maging responsible doon sa taong ipinagkatiwala sa'yo. Hindi naman kailangan mayaman ka para lang patunayan mo doon sa isang tao na minamahal mo na karapat dapat ka, or para patunayan doon sa pamilya na minamahal mo na ikaw ang dapat piliin, di ba? Hindi natin kailangan ding tiisin yung masasakit na salita para lang masabi na seryoso tayo doon sa tao. Diba, kailangan lang natin ipakita yung sincerity natin, ipakita natin yung pagtiyaga natin ng may respeto dun sa minamahal natin. You know what, ang seryosong pagmamahal naman, ka-vibes, hindi masusukat yan dun sa mga flowery words, yung mga matatamis na salita, kundi dun sa desisyong ginawa mo kahit walang nakakakita. And you know, ka-vibes, ang pag-ibig ay hindi lang pinapatunayan. Ito ay pinaninindigan din ng dalawang pusong parehong seryosong nagmamahalan. Thank you so much, Mark, for sharing your story with us. At dun sa mga gusto po mag-share ng story po, again, mag-email lang po sa lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, ka-vibes, for keeping me company. Ngayon pong araw po ng Biyernes, weekend na po, ka-vibes, ha? And of course, tomorrow, makarinigan po tayo. OPM Vibe, makakasama niyo po ako 9 to 12 noon. And magbabalik po ang Love Me Cathy G sa Lunes, alas 12 hanggang alas 3 ng hapon para na naman sa panibagong problema na atin pong bibigyang solusyon. Antabayanan na po, susunod na ang Banana Crew. Makakasama niyo po, of course, DJ Jaiho. Ka-vibes, happy weekend, enjoy the weekend. Ako po si Cathy G. At ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet. Oras po natin, 2:48 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS. Love me. Cathy G. Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Bubba It Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ano man ang mood mo?
4: 92.3 FMR.
5: Ang iyong ka-vibe sa sound trip.
6: Ang lupet!
7: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Magandang hapon mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Idiniktara ng ICC na may sapat na kakayahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang humarap sa paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang kampanya kontra droga. Ayon sa tatlong hukom, naunawaan ni Duterte ang mga paratang at ang proseso ng paglilitis at kaya niya makipagtulungan sa kanyang mga abogado. Tinanggihan din ng korte ang hiling ng depensa para sa karagdagang medical examination. Gayunman, magbibigay ang ICC ng mga espesyal na hakbang upang matugunan ang pangangailangan ni Duterte dahil sa kanyang edad at kalusugan, kabilang na ang regular na pahinga at patuloy na pagmamantini sa kanyang medical na kalagayan. Nakatakdang magsimula ang paglilitis sa November 30, 2026. At hinarap naman ni Duterte ang tatlong bilang ng Crimes Against Humanity kaugnay na umunoy pagkakasangkot sa mga pagpatay sa ilalim ng kampanya kontra droga.
0: FMR Newsbreak.
8: Samantala sa iba pa mga balita, napakababa daw ng panganib ng pneumonic plague sa Pilipinas ayon sa Department of Health o DOH habang iniimbestigahan sa Russia ang pagkamatay na isang laboratory worker na namatay dahil sa pneumonia. Sinabi ng DOH na hindi pa kumpirmadong plague ang sanhi ng pagkamatay. Patuloy naman ang health screening sa mga paliparan sa bansa at handa ang mga itinalagang ospital na mag-isolate at gumamot ng mga pinaghihinalaang kaso. Sa ngayon, walang kailangang espesyal na pag-iingat pero hinimok ang publiko na panatilihin ang madalas na paghuhugas ng kamay at takpan ng bibig at ilong kapag umuubo o kaya babahing.
0: FMR Newsbreak.
8: At sa ating panghuling balita, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang urgent ang bagong Balikbayan Act na layong magbigay ng tuloy-tuloy na suporta sa mga OFWs na umuwi sa bansa. Ayon kay Albay Representative Adrian Salceda, titiyakin ang panukalan na may agarang tulong at malinaw na oportunidad sa trabaho at kabuhayan ang mga OFWs pagdating nila sa Pilipinas, kabilang sa mga itinakdang tulong ang job placement, skills training at suporta sa pagnenegosyo, lalo na para sa mga manggagawang napilitang umuwi dahil sa pagkawala ng trabaho, sigalot o iba pang mahirap na sitwasyon sa ibang bansa. Naipasa na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang panukala at ipinadala na sa House of Representatives para sa posibleng pagkakasundo sa bersyon nito.
0: FMR Newsbreak.
8: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio.
6: Ka-vibes!
9: Ang lupet!
6: Mga ka-vibes!
10: Handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mamaw Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media.

0: 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibe sa Soundtrip, ang lupet. Magandang afternoon po sa lahat ng mga ka-vibes natin. Ang oras natin ay 3:28 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding nga po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyos ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho. Ba't ganun? Parang hindi pa bukas yung lalamunan ko, nakaka-lurky. Pero syempre dahil Friday na nga po ngayon mga ka-vibes, ano na po ang mga plano ninyo? Oy, dahil last day natin today, ito sa linggong ito, opo, last day natin for the week. Diba dahil Monday to Friday lamang po tayo? Kaya agad-agad gusto ko na po kayong imbitahan sa Sunday. Opo, papakinggan niyo po ako sa DZMM, Teleradyo, yes. 12 noon to 1:30 p.m. para po sa aking programa na Bongga Ka Jai. At sa gabi naman, live na live, 8:15 ng gabi sa GTV. Opo, pakinggan niyo po ako. Ay, pakinggan niyo po ako. Panoorin niyo po ako sa GTV para sa programang Colors. Ay, batiin natin, of course, happy second anniversary sa 92.3 sa FMR. Ayan, happy anniversary. And happy 6th monthsary naman. Ayan, happy 6th monthsary naman sa lahat ng kasali sa FMR's squad. Ayan, yes, happy 6th monthsary sa inyo. O, diba? Kung wala kasi tayong live stream today, pero kung makikita nyo po, bare face na nag-iisang beshi ng bayan ngayon. Diba? Kasi nga, syempre, wala tayong bisita ngayon sa number one home of the stars. So, ikakalma natin. Bibigyan ko lang kayo ng tuloy-tuloy na tugtugan, more music. At magagandang awitin na talagang sure ako inyo pong masasabayan. O, sabi! Diba? Yan, oo. Kalmado Friday lamang po tayo. Kaya naman na, dyan lang kayo, oo. Diba? Sabi na, saan po ang Will Bea? Hindi kagabi ko guess ang Wilbert at Bea. Si Wilbert at si Bea ay naging guest natin. Kasi busy sila. Na pinopromote nila ang kanilang pelikulang P-Mac. Happy Friday sa Lagunsad family. Uy, ito ha, medyo nakakalungkot, pero parang minsan masaya mo talagang oo nga, no? May napanood ako kagabi na interview, kanina, nadaanan ko yung interview ni Miss Cara David, oo, diba? Fan talaga ako ni Cara David. Tapos parang dun sa topic na pinag-uusapan nila na bakit daw parang sa ngayon, parang feeling nila mas educated na daw yung parang hindi, yung mga taong hindi nakapag-aral. Oo, parang may ganun mga sinasabi. Tapos parang ayon dun sa chika, sabi, kontento na sa buhay ang mga simpleng Pilipino, pero ang ilan na mga nasa gobyerno, aray ko po, oo. Tila walang kakontentuhan. Dahil habang nasa mga pwesto nga sila, eh ginagawa po nila or gagawin nila ang lahat para nga mapunta sa mga bulsa daw. Ang pera na pinagpapaguran at pinaghihirapan ng taong bayan. Ayun nga ang eksena, nakakalungkot po na isipin na marami pa rin talaga tayong mga kababayan na mga Pilipino ang naghihirap dahil po riyan. Diba? Oo. Kahit na trilyon ang budget ng bansa ng Pilipinas bawat taon, eh bakit ganon? Tuloy-tuloy pa rin sa hirap ng buhay. Nalulungkot nga ako eh, kasi syempre diba, ito, I'm speaking for myself ha. Ang dami ko nababasa na sinasabi nila na parang hirap na daw yung mga small business owners. Mahirap na ang buhay at pinipilit na mag-survive. May pagpatuloy ang kanilang mga negosyo, pero bakit ganoon? Ang halimbawa na lang, no, ang BIR, Bureau of Internal Revenue, eh parang kung noon ang mga tinaksan, 'di ba, yung tinataksan nila yung mga social media content creators, which okay naman, 'di ba, nagawa naman natin. Tapos ngayon, 'di ba, yung mga small businesses, pati actually hindi noon pala, yung mga tinataksan ngayon yung mga content creators. Tapos yung mga small businesses na lalo na yung mga nagsisimula pa lang, hindi pa nga nakakabawi. Para bang nagninegosyo ka para lang kumita yung mga nasa gobyerno.
1: Pag nakita mo ako,
0: diba nakakalur ka? Ang dami mo nang binayaran kaagad. Sa hirap nga naman ng buhay ngayon, yung market ngayon eh hindi naman talaga may power to purchase. Wala na. Paano ka pa makakapagbigay ng trabaho sa kapwa? Kung ubos na yung iyong puhunan para sa iyong maliit na negosyo. Diba? Sana talaga hindi band-aid solution. Sana talaga ang ginagawa natin yung solusyon na umaabot na pang matagalan. Ako na-experience ko ha. Na-experience ko na magnegosyo, 'di ba? Yung parang ang lahat ibinibigay mo, itinutulong mo dahil feeling mo ikaw yung bless, 'di ba? Feeling mo ikaw yung meron, ikaw yung nagtatrabaho, na ikaw yung may maayos na kita. Pero bottom line, walang ganun pala. Parang battle of the fittest talaga ang labanan. Kaya nga minsan naniniwala na ako dun sa ano eh, hindi talaga totoo yung nag-aangatan, 'di ba? Hilaan pababa talaga ang eksena kasi parang kapag ka umaangat ka, imbis na maging inspirasyon ka sa iba, ay dahil kaiinggitan ka pa, diba? Na parang akala ng mga tao na yung pera kapag madaling napupunta sa'yo, ganun-ganun lang. Eh sa totoo lang naman, diba? Pinagpaguran, pinaghirapan mo kung ano yung meron ka ngayon. Lahat tayo. Ang ending, no? Talagang pagdating sa pera, ayan, wala. Yan, roots of all evil, ika nga nila. Money is the root of all evil. Diba? So sana, bigyan po natin ng puwang at intindihin. Makinig po tayo. Diba? Sa mga nagninegosyo. Kasi nakakapagbigay po sila ng trabaho sa mga kababayan natin. Hindi man ganun kalaki ha, na agad-agad. Wala namang ganun talaga dahil. Pero diba, at least kahit pa paano, they're helping the community para merong kitain kesa ngumanga, kesa gumawa ng hindi maganda. Diba?
1: Diba't sabi mo, napaka-oras mo, huwag nang mapaganda, sayang lang ang oras.
0: Yan, kaya naman sa oras na 3:35, back to more music tayo at ibigay natin ang awitin na ito para sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga ka-vibes. Ito po ang Tatsulok ni Bamboo. Enjoy the music, mga ka-vibes.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Oras natin mga ka-vibes sa 343 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa more music. Ito naman ang Liwanag sa Dilim ni Pablo.

0: lupet!
1: Hello mga ka-vibes, ako si Martin Del Rosario at palaging tumutok sa 92.3.
2: Hello mga ka-vibes, ako po si Gerald Anderson at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello ka-vibes, this is Julie Montes and I'm inviting you to listen to 92.3.
4: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Melody Tiberas Francisco, ang inyong ko auntie.
5: Hello mga ka-vibes, this is Boy Tokizot, manatiling nakatutok sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang look.
6: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.
7: Oras natin 4:05.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Mova It. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
3: Ang lupet!
1: Ka-vibes. Trivia muna. Alam nyo ba na si Chito Miranda at ang iba pang miyembro ng parokya ni Edgar ay magkakaklase noong high school bago pa nila binuo ang banda? Nakuha nila ang kanilang pangalan sa isang kaklase na sumagot ng parokya ni Edgar nang tinanong sila ng teacher nila kung saan nag-aral si Crisostomo Ibarra. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
3: Ang lupet!
4: Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Bandana Crew! Daily Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
3: Ang lupet!
4: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes sa Soundtrip, ang Lupet. Magandang afternoon mga Ka-Vibes. Ang oras ay 4:45 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Second hour of the program. Naku, eto nga ang gusto kong malaman. Kayo ba mga Ka-Vibes? Naniniwala ba kayo sa mga pamahiin? Ano sa palagay ninyo ang legit na pamahiin? Ako talaga ang paniniwala ko. Itinuro ng nanay ko na huwag daw akong magtuturo, lalong-lalo na kapag kasama ko siya sa Divisoria o kaya sa SM. Oo, huwag daw magtuturo kasi nga syempre, di ba? Parang ayan, bili mo ko niyan. Ano, charing lang. Pero syempre yung totoo, di ba? Ano yung mga paniniwala, mga pamahiin na talagang masasabi niyo na parang hanggang sa ngayon, eh kinukonsider niyo pa rin? Ako isa dyan, yung number one ko, yung wag matulog ng basa ang buhok kasi mababasa ang una. Hindi. Wag matulog ng basa ang buhok kasi ang sabi daw, mabubulag. Ewan ko ha, kung sa akin lang yun. Sabi, wag matulog ng basa ang buhok, either mabubulag or dadami yung puting buhok. Pero ang paniniwala ko, kapag natulog ng basa ang unan, parang babaw yung, tsari, kadiri. Babaw yung unan, tsaka basa siya, in fairness. So, meron din naman yung iwasang magsuklay kapag gabi. Lalo na kung kalbo. Hindi, tsari, hindi. Mali! Parang sabi nila, ano ba yung wala nang totoo? Ano yung mga totoo sa palagay nyo na mga paniniwala? Yung ano, kapag iihi ka tapos hindi sa CR, yung dapat lagi kang tabi-tabi po, yung ganyan. Kasi baka daw may maihian na diwende, may mga bagay na lalaki sa'yo. Oo, di ba yun yung gano'n, yung tabi-tabi. Tapos yung, meron pa yung nagtuturo ka, tapos yung kakagatin mo yung daliri mo kapag ka nabigla ka ganyan. Oo, totoo, yes. Yun yung mga pinaniwalaan na kapag ka may araw, tapos umuulan yung halo siya, may ikinakasal na tikbalang. Pero naman dito, sabi dito, DJ Jai, kami po ang paniniwala po namin, wag na wag magpatayo ng third floor sa bahay, lalo na kung bungalow lang yung, hindi, kung wala namang second floor. Mali! Ay, may sinasabi, ito seryoso, yung kapag graduating student ka daw, parang ano, wag kang magagala, o wag magagala, ganyan. Ang eksena, parang ano, parang may curse ata na delikado, ganyan. Paniniwala lang naman siya. Pero syempre, di ba, parang ako, hindi ako masyadong naniniwala kasi di ba, nasa pag-iingat pa rin. Ewan ko kung paano. Sabi DJ Jai, ho, nabanggit yan ng prof namin sa school. Kasi that's one of the practices or pamahiin talaga. Dahil sobrang positive ng aura at energy ang pinaproject ng mga graduating students. That is why ganun din kalakas ang hatak ng negativity. So negative energy sa kanila kaya prone to disgrasya. O ingat-ingat ha. Dapat mag-ingat talaga kapag graduating. Huwag na munang gumala. Sabi ni Louis Basco, kapag New Year, tumalun daw para tumangkad at maglagay ng coin sa bulsa para may swerte. Ang paniniwala ng iba kong mga friends, yung pampatangkad nila iba. Dapat daw, para tumangkad ka, lagi ka daw. Mali! Oo. Good afternoon sa mga nanonood at nakikinig sa Boracay. Sabi naman ni JB, wag daw magwawali sa gabi. Parang itinataboy ang grasa. Yes, yun yung mga paniniwala naman talaga na nakalakihan at nakasanayan natin yan. Sabi naman ako, meron pa yung ano, pag nagregalo ka ng sapatos, dapat daw meron binibigay yung niregaluhan mo ng either piso, 20, ganyan, or may balik sa'yo na any amount of money, kahit barya lang. Para hindi daw kayo mag-away nung taong pinagbigyan mo ng sapatos. Eh, ba't ganun dami ko na magbigay ng sapatos? Oo. Nagbigay naman din sila ng something, pero wala din naman. Diyos ko, hindi totoo yan. Ay, sabi pa dito, ayan o, kapag naliligaw, balikta rin daw ang damit. Kasi, kapag balik namin din mo kasi Makati yung etiketa. Mali! Bawal ikasal ang parehong magkapatid sa isang taon. Oo, sa parehong taon kasi Suko by Chris Aquino. Yes! Sa pelikula. Pelikula yan. Oh, pero yun yung paniniwala talaga. Pero totoo, di ba? Bawal ikasal ang magkapatid sa parehong taon kasi magastos. Magastos naman talaga, totoo. Ay, sabi dito, huwag mag-nail cutter. Lalo na kapag gabi at walang ilaw. Yes, masakit. Masakit kapag na-nail cutter mo yung balat. O ano pa yung mga paniniwala nyo, mga ka-vibes? So, i-chika nyo na yan sa akin, ha? Sa oras na 4:50. Pero for now, back to more music muna tayo dito sa Banana Crew.
1: Banana Crew!
0: Ito ang awiting nakakamiss ni Smuglas.

sakit, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay nung

0: of it. Clyde Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: Ka-vibes. Trivia muna!
3: Alam nyo ba na bago pa sumikat sa Pilipinas, ang bandang AGs ay tumutugtog muna sila sa mga hotel at bar sa ibang bansa gamit ang kanilang unang pangalan na AGs Sound Trippers na binubuo ng iba't ibang banda under AG Talent Agency. Mula sa maliliit na gig sa Japan, nakilala sa buong Pilipinas ang AGs. Bandang 1998 to 1999, simula noon, lagi nang naririnig ang kanilang mga kanta sa mga live shows, singing competitions at video sessions ng mga Pinoy. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
2: Ang lupet!
4: Hello mga ka-vibes, ako si Martin Del Rosario at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello mga ka-vibes, ako po si Gerald Anderson at palaging tumutok sa 92.3.
6: Hello ka-vibes, this is Julie Montes and I'm inviting you to listen to 92.3.
7: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Melik Tiberes Francisco, ang inyong ko-auntie.
8: Hello mga ka-vibes, this is Boy Tokizot, manatiling nakatutok sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, pangalup.
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Sound Trip.
2: Ang lupet!
9: Hello mga ka-vibes, ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3.
10: Hello ka-vibes, ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3.
11: Hello mga ka-vibes, ako po si Heaven Paralejo at palaging tumutok sa 92.3.
12: Hello ka-vibes, ako si Joseph Marco at palaging tumutok sa 92.3.
13: Hello ka-vibes, ako si JMD Guzman at palaging tumutok sa 92.3.
14: Hello mga

0: kabahibs, ako po, si Smokey Manaloto at manatiling nakatuto sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Kabahibs, ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: And oras na mga ka Vibes sa 528 na sa buong 528 na sa buong kamulaan ng Pilipinas. Kasama niyo pa rin ba nag-isang beshi ng bayan at ang Diyos ng Kalsada. Ako po si Jaiho. At sa oras na ito po dahil 529 na nga po, it's time para sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Sabay-sabay nating alamin kung sino kaya ang patuloy na nasa number 1 sa nangunguna na pinaka most requested song sa ating social media accounts.
3: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong

0: Number 1.
1: Ang oras sa FM Radio 5:59. Ang lupet.

0: Music Radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Sinto na duman o biritera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: He's our great singer.
3: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupit! Ang oras sa FM Radio, alas 7 impunto. Ang Lupit!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
0: ACS
2: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupit.
4: Guys,
5: sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
6: Wala munang matutulog.
5: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
7: These are great singers.
5: I Diva Nights.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 8 in punto. Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Guys,
6: sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
7: Wala munang matutulog.
6: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
8: You are a great singer.
6: I-Diva Nights.
8: Sabihin mo
6: I-Diva Nights with DJ ID.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Okay! Listen!

0: Hello mga ka-vibes, ako si Martin Del Rosario at palaging tumutok sa 92.3.
1: Hello mga ka-vibes, ako po si Gerald Anderson at palaging tumutok sa 92.3.
2: Hello ka-vibes, this is Julie Montes and I'm inviting you to listen to 92.3.
3: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Melly Cepeiros Francisco, ang inyong ko-auntie.
4: Hello mga ka-vibes, this is Boy Tokizot, manatiling nakatutok sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes.
5: Ang Lupet! 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
6: Ang Lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: Single o taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speak.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibe sa sound trip ni Ding Dong Avanzado. Sa aking puso. Oy, saktong-sakto naman ang ating musika dahil ito na nga ang pagbubukas ng Friday episode ng ating programang Heart Speaks. At ako inyong mga kasama, this is Alex Baltazar. Para syempre ngayong araw na ito ay pagkwentuhan natin yung mga naganap ngayong linggo. Kaya dami-rami, no? Balita man yan sa politika, balita man yan sa pagtaas ng presyo ng gasolina.

0: At balita man yan, este chismis na talaga namang gustong-gusto mong naririnig. Ang dami, no? Oo, ang gulo-gulo minsan, pero pag inisip mo, sino nga ba ang anchor sa buhay mo na siyang nagsisilbing stability na pwede mong kapitan? A shoulder to cry on, sabi nga nila. Sino ba yun sa buhay mo? Alam mo, no, huwag ka namang masyadong magdrama at mag-emote dyan kung wala kang jowa, single ka. Kasi ang ganyan namang pagkalinga ay pwede pa rin manggaling sa ating mga mahal sa buhay, kagaya ng nanay mo, ng tatay mo. Kaso nga lang, may iba kasi mga kabataan, hindi sila sobrang close talaga sa kanilang mga magulang. Pansin nyo, parang yung mga Gen Z or yung younger generation, sila yung mas may tendency na umalis ng bahay, i-cut off yung kanilang mga relatives pag tingin nila eh toxic na raw. Kayo ba, anong opinion nyo dyan, no? Kasi yung iba, syempre yung mga medyo masyosyonders ang sasabihin talaga, hindi, magulang mo pa rin yan, nanay mo pa rin yan, tatay mo pa rin yan, at nabibigkis pa rin kayo ng iisang dugo. Weh, eh bakit yung pusa mo, mahal na mahal mo, hindi mo naman kadugo? Siguro nga, no? Eh, kanya-kanya talaga tayo ng opinion at hindi natin pwedeng pagbanggain yan dahil ang parehas naman na henerasyon ay nanggagaling sa magkaibang perspektibo. Kaya kung ito ay ating pagtutunggalian, eh parang mahihirapan talaga. Kaya siguro, ang talagang pwede natin gawin dyan, irespeto natin yung opinion ng bawat isa. Diba? Kasi madalas ko nakikita dapat daw i-separate na yung Facebook ng mga matatanda. Grabe naman kayo. Oo, ang dami ko kayang mga commenters na mga tita, lola, lolo na ang ganda ko raw. Sila na nga lang yata ang naniniwala ng ganun. Tapos iibahin nyo pa yung FB nila. Teka lang. Pero syempre ito pong biro na ito, no? In a way, panawagan, pero in the form of biro, ay nanggagaling nga. Doon sa magkakaiba kasi tayo ng opinion na minsan yung younger generation na o-offend sa mga matatanda. At minsan naman yung mga matatanda, vice versa, silang na-o-offend doon sa opinion ng younger generation. Yan nga, napag-uusapan muli sapagkat alam nyo naman, no, yung pinapanukalang batas na ngayon ay pinag-uusapan, pinagbobotohan kung dapat nga ba talaga ay iban na sa social media yung mga 18 years old pababa or sila yung hindi na maaaring gumamit, makapag-register sa mga social media sites. Ikaw ba, anong opinion mo dyan? Kasi may iba nagsasabi dapat 13 lang yung threshold, hindi daw pwedeng 18 dahil baka naman daw yung mga kabataan ang mag-suffer. Because after all, we also have to acknowledge syempre yung positibong pwedeng maidulot ng social media sa mga kabataan, pero meron din talaga itong risk. Kumbaga it's like a double-edged sword for everybody, no? Hindi lamang sa mga bata, kasi may mga mapupulot naman tayong magaganda dyan, pero meron din naman talagang mga sobrang sama. Alam mo sino yung mga magagandang napupulot? Yung mga ini-AI yung mukha. Grabe ha? Oo, wagas makapuri dun sa kaibigan niya, pero AI yung mukha. Alam mo, okay lang, hindi ko babasagin ng trip nyo. If you feel confident at sa tingin mo yan yung inspirasyon, yung inspo mo, yung gusto mong maging para maging best version ka ng sarili mo, gawin mo, i-edit mo lang. Basta siguraduhin mo may matitira pang tubig sa barangay nyo, ha? Hindi puro AI ng AI. Ka-vibes! Naku, magtira ka rin naman ng konting sandali. At kahit sandali ay sana makasama mo ako dito pa rin sa 92.3 FMR Manila sa oras na 9:14.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: A1 are back with their Love of the Philippines tour. Saturday, October 17, New Frontier Theater, Quezon City. Sunday, October 18, Santa Rosa Sports Complex, Laguna. Tickets available now at Ticketnet and Ticketmelon outlets and online. Don't miss A1 Love of the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
4: 92.3 FMR is your ka-vibes for the A1 Love in the Philippines Tour.
5: Ang lupet!
0: Ka-vibes, handa na ba kayong muling kiligin at makisabay sa mga paborito ninyong kanta ng British-Norwegian band na A1? Abangan sila sa kanilang Love in the Philippines Tour sa mga sumusunod na petsa at venue. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. Lahat ng shows ay magsisimula ng alas 8 ng gabi. Para sa ticket inquiries, i-follow ang social media pages ng Concert Republic. Ito ay hatid sa inyo ng Concert Republic at 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip. Ang lupet!

you're still tuned in to 92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes, a sound trip ni Belinda Carlisle with I Wouldn't Be Here If I Didn't Love You. Pero minsan kasi ka-vibes, no, ang hirap-hirap mag-assume na just because close ang isang tao sa'yo, malapit siya, ikaw yung go-to person niya, palagi kanyang tinatawagan, tinetext, doesn't mean talagang ipopursue ka niya sa isang seryosong relasyon. Kaya unless sinabi talaga ng kanyang mga bibig, ng kanyang mga labi, eh saka ka lang maniwala. Ang hirap kasi nun, di ba? Anong gusto mo, Belinda? Mag-assume kami na just because nandyan siya malapit sa buhay namin, ibig sabihin bet na rin kami. Ay nako, lalo na sa panahon ngayon, ang hirap. Ang hirap talagang bumigay ng dahil sa mixed signals. Kung dati, medyo uso na yung term na yan, no? Lalo ngayon. Kasi isipin mo naman, mas pinabilis na ang form of communication. Dati, kailangan mo pang lumabas ng bahay para lang makipag-friendly-friendly. Eh ngayon, sa simpleng chat lang, maski anong oras, di ba? Kaya talagang mapapag-isipan mo. Mapapag-isipan mo kung may meaning ba, kung may kahulugan ba, yung mga ginagawa ninyo. Lalo na, di ba, hindi na within office hours. Hindi na within 6 p.m. Kumbaga sa intermittent diet, tapos na eh. Alas 12 na madaling araw, magkausap pa rin kayo. Kaya talagang hindi mo masisisi kung bakit may iba na nahuhulog talaga sa mixed signals. Pero mag-ingat ka. Mag-ingat ka kasi marami ng ganyan ngayon. Yung naiinip lang, walang magawa sa buhay. Mag-isa. Hindi ko sinasabi na dahil, alam mo yon, nagluloko lang or nagtitrip lang. Pero yung iba, they just really need someone na makakausap, masasandalan, so wag natin bigyan ng kahulugan lahat ng bagay. Lalo na kung ayaw mo masaktan. Pero di bali na, may sumbungan ka naman dito kung ikaw man ay sakaling lumuhat masaktan. Hindi man natin masolusyonan, pero we're here to listen to your stories from the heart without judgment. Kaya naman, ipadala mo na ang iyong mga komento sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. Sa pagpapatuloy ng ating programa sa oras na 9:43. This is still the Friday edition of Heart Speaks, mga kwentong mula sa puso. At puso ang siyang magsasalita at magsasabi. Kasama niyo ako, handang makinig. Alex Baltazar on air up until 12 in the morning. Midnight tayo ngayon, no? Bago ka pumarty-party, gumimik, lumabas. Ako muna ang iyong makakasama. Para pangaralan ka muna. Para hindi na naman isang panibagong pagkakamali at pagsisisi ang magawa mo ngayong Biyernes ng gabi. Ka-vibes, bago ka pa nga mahulog, uunahan ka na ni Jano Gibbs with Fallen, sa isa sa mga OST ng Filipino version. Ay, actually hindi, ng Pinoy dubbed na Full House. Here on 92.3 FMR Manila, Ka-vibes sa Soundtrip.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

2.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa sound trip ni Sharon Reggie sa Come On and Out of the Rain. Ikaw ba arok mo yan sa karaoke, sa bidjoke? Ang ganda kasi niya kantahin eh, no? Kaso sobrang taas na kahit nagamitan mo ng falsetto. Taas, di ba? Siya lang ang makakagawa niyan. Napanood niyo ba yung trend niya one time na ginawa niya pa yan ng merong nagpapasa o nagahagi sa kanya ng maleta, iba-ibang mga gamit na ang bibigat, pero akalain mo yon, kahit ang bigat ng binubuhat niya, eh kayang-kaya pa rin niyang iangat ang mga nota. Sana ganun, no? Yung kahit na ang hirap na ng mga pinagdadaanan mo, kayang-kaya mo pa rin ibirit at iraos at mapagtagumpayan ano man yung hamon sa iyong buhay. With flying colors pa, di ba? Malabirit-birit. Kaya naman ka-vibes, sa paghahangad nga natin na mapagtagumpayan natin lahat ng mga pagsubok, it's important na ugaliin natin, no, na maging vocal sa ating mga nararamdaman, pero sa mga pili at tamang tao. Dahil minsan, although maganda naman talaga yung mag-share ka ng mga nararamdaman mo, ng kalungkutan mo, ng emosyon mo, hindi rin maganda na sa mga maling tao mo ito maibabahagi, sapagkat sa halip na makatulong ay pwede pa itong magamit laban sa'yo. Kaya naman, we promise na dito sa ating programa, hindi mo kailangan magpakilala, hindi mo kailangan sabihin ang iyong tunay na ngalan. All you have to do is share with us. Ano ba yung sa tingin mo pinagdadaanan mo ngayon? Yung nasa itaas ng mga bumabagabag sa iyong isipan. Kaya sa pagpapatuloy natin sa oras na 10:16 dito pa din sa Friday edition ng Heart Speaks, I'm Alex Baltazar at ang sabi rito sa ating comment section, "Hello DJ Alex, itago mo na lang ako sa pangalang Lara. Isa akong tagapakinig mula sa Silang Cavite. Quick sharing lang naman ito base sa karanasan ko tungkol sa love. May partner po kasi ako na hindi mahilig sa grand gestures, pero laging gumagawa ng maliliit na bagay para mapasaya naman ako. Minsan, naiisip ko kung bakit hindi siya katulad ng mga nakikita ko sa social media, pero habang tumatagal ay nare-realize ko na hindi pala dapat ikumpara ang pagmamahal niya sa mga nakikita ko online. Sana hindi tayo umabot sa puntong tinatawag nating bare minimum ang effort ng iba dahil lang hindi ito katulad ng nakikita natin sa social media. Minsan, kailangan lang nating matutong pansinin at pahalagahan ang pagmamahal na nasa harapan natin. Thank you, DJ Alex." Ayun naman pala, si Lara naman pala ay na-realize na niya, no, kung ano yung gusto niyang ipunto doon sa bumabagabag sa kanya. Meron na siyang realization, meron na rin siyang reflection, na tama nga naman, no. Sa mundo kasi ng social media, madalas maikukumpara talaga natin ang buhay natin sa ibang tao dahil nakikita natin, ina-upload nila on a regular basis yung kanilang mga tagumpay, hindi lamang sa trabaho, no, pati sa pamilya, yung kanilang mga investment, at kapag trintahin ka na, talaga makikita mo yung mga kaibigan mong nagpapakasal, mga kaibigan mong engage na, at hindi lang basta simpleng engagement, yung iba talagang bongga, di ba? Pumupunta pa ng Europa, pumupunta ng Boracay, at kung saan saan pambahagi ng mundo para lang i-celebrate yung pagmamahal. So minsan, it makes us question yung tipo ng pag-ibig na ating nare-receive, na kahit na alam mong you're in a relationship and you are well-loved, dahil na ikukumpara mo, bakit ako hindi ako binoburakay? Bakit ako hindi ako niyo Europa? Bakit hindi ako nadadala sa mga lugar na yan kung talagang mahal ako? Samantalang okay naman ang kita niya, may pera naman siya, bare minimum lang ang mga ginagawa niya for me, ba? Diba? Halimbawa, pag anniversary, kakain lang kayo sa buffet. Alam mo, hindi kita masisi bakit may ganyang kang pag-iisip at naikukumpara mo sa iba. Kasi yun ang naipamumuka sa atin ng social media, na may kulang sa atin kaya kailangan mong bumili, kailangan mong maghanap, kailangan mong magdagdag. Diba? Ganyan tayo tinutukso ng algorithm, ganyan tayo tinutukso ng marketing, ng digital age, para tayo'y mapabili. Pero kung ikaw mismo sa buhay mo matutukso ka at madadala ka dito, aba iisipin mo talaga na palaging may kulang sa buhay mo. Na parang hindi enough yung nakukuha mo at kung anong meron ka sa panahong to. Pansin mo ba yun? Di ba kagaya kahapon, mga 10-10 sale? Tama ba? Ano na ba? Ay hindi!
10-10 or 9-9 palay. Ala pang 10-10, advance masyado. Mas advance pa kay Mariah, tsaka kay Jose Marichan. Hindi, pero 9-9 sale kagabi, diba? So, alam nyo naman, mas marami yung mga sale, marami mga voucher, discount. Alam mo, ang sarap pala talagang mag-shopping, no? Kasi nga, ang dami talagang exclusive deals. Pero, minsan maski di mo naman kailangan ng isang bagay dahil nakita mo, ay, okay to ah, naka-discount, bibilin mo na, diba? Ganun ang algorithm, tutuksohin ka. Or minsan, no, kagaya na lang sa mga nagra-running era dyan, yung mga marathon ng marathon, yung mga takbo ng takbo, fan run ng fan run, sabi nila, tipid daw tumakbo. Kasi nga naman, magra-rubber shoes ka lang, suot mo yung luma mong sapatos, tumakbo ka sa labas, wala kang gagastusin. Pero, para daw siyang trap, kasi napakadami palang gastos. Bakit nga ba? Kasi parang ang nangyayari sa running community, kung ano yung meron yung iba, dahil nakikita mo sa social media, ganito yung brand ng headphones nila, ganito yung brand ng sapatos, ng running shorts, ng bra, bibilin mo na rin. And you feel so incomplete pag wala ka nun. Kasi nga bakit? Naipamukha sa'yo ng social media that in order for you to belong in the running community, kailangan you must possess these brands. Kailangan nakasuot ka nito or else hindi ka Instagrammable. So ganun din, diba? Pagdating sa relasyon, na dahil nakita mo na, ay, may bouquet, binigyan siya ng ano, ng 20,000 sa bouquet, money bouquet. Ako wala, diba? Isang rose lang. Alam mo, okay lang naman talaga na minsan maramdaman mo yan. Pero kung paulit-ulit mong nafe-feel yan at feeling mo may kulang dyan sa jowa mo, I think unfair din naman dun sa taong kasama mo ngayon. Very unfair dun sa partner mo na ikukumpara mo siya. If you think that his love or her love is not enough, then sabihin mo at pakawalan mo. Hindi yung all the time ipamumukha mo sa kanya na may kulang sa pagmamahal dahil lang ano, iba yung basihan mo. I'm not saying na mali na magkaroon ng mataas na standards. Ang mga babae these days lalong-lalo na napakataas ng standards, no? Kasi nga, nandoon na tayo sa era na even ang mga babae encourage na rin talaga to be successful. And then we realize na along the way, hindi naman pala natin talaga kailangan. Hindi essential ang pagkakaroon ng asawa to survive. Diba? Kaya ka na lang nagmamahal kasi nga nararamdaman mo very special, namomotivate ka, nai-inspire ka. I'm not saying na mali na magkaroon ng mataas na standards ka, vibes, no? Okay lang yan, iset mo yung bar mo ng mataas. Pero kung alam mo na paulit-ulit, naghahanap ka sa taong wala namang ibubuga. Eh para kang ano, para kang nagpapabili ng ano, para kang nagpabili ng sports car sa isang partner na alam mong ang kaya lang ay ganito. Huwag naman tayong masyadong mapaghanap yung hindi na realistic sa sitwasyon natin. Ilugar din natin, 'di ba? Kung gusto mo magmaganda, make sure na nasa lugar din, no? Walang masama na magkaroon ng mataas na standards, pero ilugar mo 'yang pagpapaganda mo at pagpapabebe mo. Di sa lahat ng pagkakataon, eh, kailangan Disney princess porque nakita mo ganito. So siguro, no, if nafe-feel mo na yan, ako, I won't blame you again, no? Pero if nafe-feel mo na yan na medyo parang may insecurity na, may inggit na, may questions na, may comparison na, bakit sila ganito? Bakit ako hindi ako tinatrato ng tama? Dahil ito yung nakikita kong basis ng tama sa social media, pero hindi niya ginagawa sa akin. Alam mo, minto ka muna. Sandali lang muna. I-log out mo muna yan, i-unfollow mo na muna yan, at mag-isip-isip ka. Ano ba yung mga magagandang bagay beyond sa bulaklak, sa mga regalong mamahalin na naibibigay sa'yo ng partner mo? Okay lang na maghanap eh. Pero tandaan mo na kahit na mapunta ka pa sa pinakamayamang lalaki sa mundo, kung hindi ka naman niya kayang bigyan ng oras, kung hindi ka naman niya kayang pahalagahan, wala rin, hindi rin magta-translate yung pagmamahal na hinahanap mo sa buhay mo. Diba? Kanya-kanya lang yan ng strengths and weaknesses. Yung isa nga, mapera, sige, trip to Europa ka. O, may allowance ka pa. May sasakyan ka pa. Pero ang eksena, ano, wala namang oras para sa'yo. Samantalang yung iba naman, sabihin na natin na, o, yung tinatawag nyo na bare minimum, diba? Pero, nabibigay naman niya yung oras, yung emotional support na kailangan. Hindi lahat, eh, nakikita lamang natin o natutumbasan ng pera. Hindi lahat natutumbasan ng mamahaling gamit o regalo. Minsan, ang tingnan natin kung ano yung hindi nahahawakan at nakikita ng mga mata at yun yung kabutihan ng puso dahil kailanman hindi yan mabibili ng pera. Alam mo,
kahit ang pinakamayamang tao sa mundo, hindi niyan kayang bilhin ng kabaitan, hindi niya kayang pekeen ng kabaitan, ang class and everything, kung wala naman talaga sa kanya yan. Kaya i-treasure mo yung tao na mabuti at inaalagaan ka. Kasi alam mo yan eh, confident ka, saan man mapunta yan sa buhay niya, may pera o walang pera, aalagaan ka at hindi ka pababayaan. At sana, no, Lara, ikaw na rin naman ang naka-appreciate mismo, eh sana hindi maging huli ang lahat, no? Sana na-realize mo na nga, sabi mo nga sa iyong komento, pero sana hindi magbago yung iyong pananaw at bagkus, iyo pang ma-appreciate yung iyong nobyo. Hindi yung sa huli, manghihinayang ka at mapapatanong ka ng bakit pa ba? Gaya na lang ng awiting ito here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes sa Soundtrip, here on Heart Speaks with Alex Valdezar. Let's enjoy this song.

101.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip na version ni Zane and Xavier Ward, A Whole New World. At nandito nga tayo sa A Whole New Hour ng ating programa. It's the third and final hour of today's episode. Heart Speaks, kasama mo ko. This is Alex Baltazar. At sa pagkakataong ito, tayo magpapatuloy sa ating comment section over at 92.3 FMR Manila. And it says here, "Hi DJ Alex, ang tagal ko nang gustong mag-comment dito. Itago na lang po ako, please, sa pangalang Mark. May kaibigan po kasi ako na si M. Aminin ko na nagugustuhan ko siya. Madalas kong kausap at kinukumusta si M, pero napansin kong parang ako na lang palagi ang nagpaparamdam. Kaya naman, nagdesisyon akong tumigil muna at hayaan siya. Na siya naman ang mag-reach out sa akin finally. Pero lumipas ang mga araw, hindi na rin siya nagparamdam. Masakit man, at least nalaman ko kung saan ako nakatayo sa buhay niya. Minsan, hindi na kailangan magtanong para makuha ang sagot dahil makikita mo ito kapag tumigil ka na sa paghahabol. Buti naman, Mark, na-realize mo, no, although sa masakit na paraan, kung nasaan ka ba talaga? Ano yung lugar mo sa buhay ni M na iyong kaibigan na sabi mo iyong nagugustuhan na but you don't know where you stand? Dahil hindi mo alam kung may chance ka ba sa kanya o baka naman nagpapakipot lang at ngayon nga, eventually, na-realize mo wala talaga. Kasi binigyan mo siya ng chance para, alam mo yon, nagpadama na eh. Ikaw naman ngayon. Diba? It's time to make a move. But she did not. At hinayaan lang niya na mawala ka. So yun pa lang, sapat ng kasagutan doon sa mga tanong sa iyong puso't isipan kung may chance ka ba. The answer is, wala talaga. Dahil kung gusto naman nga niya, hindi niya hahayaang maputol ang inyong connection. Unless na lang talaga sobrang pabebe din siya. Pero all this time naman hindi ka naman pumalya sa pagpapakita sa kanya na interesado ka. At alam mo yon, meron kang admiration for her. So yung siya na yung hindi nag-reach out, you know the answer. Hindi mo na kailangang ipilit. Kaya ako, okay naman, happy ako na nag-reach ka sa realization na yan, although I feel sorry na nasasaktan ka, pero alam mo yung sakit at pain na yan lilipas din. And it's nothing compared doon sa pain na mararanasan mo kung ipinilit mo ito. Dahil mas mahirap na ipilit mo ang isang bagay na alam mong wala ka naman talagang pag-asa. At alam mo kung hindi si M yung para sa'yo, naniniwala ako na merong iba. Merong iba na talagang nakalaan para sa'yo. Siguro ngayon mahirap yung intindihin at tanggapin kasi dumaranas ka ng kapigatan. Umiiyak ka, broken-hearted ka. But someday, diba, someone's gonna come into your life and that's when you'll realize, kaya pala hindi kami nag-end up ni M. Kaya pala hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. Because if that happened, hindi tayo magiging para sa isa't isa. If that happened, hindi kita makikilala. Ikaw na siyang mas nagmamahal. Ikaw na siyang mas tanggap ako. Ikaw na siyang mas nag-aalaga sa akin. Kaya sana no, dumating din sa'yo yung ganung realization someday soon na kaya pala hindi nangyari kasi may inilaan na iba si Lord para sa'yo. Sa ngalan ng pag-ibig nako, tayo naman ay naniniwala talaga na merong nakalaan na bawat isa para sa atin kung yan talaga yung hiling ng puso mo. Kasi alam naman ni Lord, kung ayaw mo mag-asawa, bukang bibigbo ayaw mo, tapos bibigyan ka niya. Parang grabe naman, di ba? Hindi naman siguro ganon. Kaya ikaw, kung alam mo sa sarili mo na ang heart's desire mo is to have a partner, huwag mong i-deny. Wala namang masama na sabihin mo na you are praying na pinagdarasal mo na sana may ipagkaloob sa'yo. Kesa naman yung parang in denial ka na, hindi na ako mag-aasawa. Ganito na lang ako forever. Kasi ano naman ako mayaman naman ako. Okay na yung trabaho ko. Wag mong tanggihan ang grasya. Kung alam mo sa puso mo, hindi mo naman kailangan ipagkalat sa ibang tao na yan ang desire mo, ng puso mo, ba? Diba? All you have to do is to ask him to have a direct prayer and conversation with him na, Lord, trentahin ako. This is what I want. Gusto kong mag-asawa pa rin, sana ipagkaloob mo yung tamang tao. Pero no rush, hindi naman nagmamadali. You have to be specific with what you want. So siguro ikaw, Mark, no, maging specific ka din dun sa gusto mong ipagkaloob sa'yo ng mundo.
Kasi kung mabuting tao ka naman, alam mo, wala namang masamang humiling. Wala namang masamang magdasal na magdasal at manghingi ng manghingi. Lalo na if you know, deserve mo naman yan. Kasi, diba, yung iba nga eh. Yung iba nga na parang hindi deserve, binibigyan. Ikaw pa kaya, na all this time wala ka namang ginawa kundi mag-focus sa sarili mo para mas maging mabuting tao ka, maging magandang halimbawa ka, at maging mas magandang bersyon ka ng sarili mo. Bakit hindi? Bakit sa'yo ipagdaramot? Kaya naman, eto muna, bago tayo syempre mag-shout out sa ating pagbabalik, no? At bago rin natin basahin yung mga komento ng ating mga ka-vibes tungkol doon sa mga nabasa nating comment at mga problems ninyo pagdating sa love life, makinig muna tayo sa mas marami pang awitin this time. It's from December Avenue. Sa ngalan ng pag-ibig, here on Heart Speaks with Alex Baltazar. Over here at 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip. Sa oras natin na 11:22, we give you December Avenue. Right here on Heart Speaks. Enjoy!

2.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibe sa soundtrip ni Brian White with God Gave Me You. Sa lahat ng mga ano dyan, Al Dub, yung mga fans ni Yaya Dub at saka ni Alden, di ba? Grabe nga naman those days. Parang kailan lang, no? Pero mahigit, parang magsasampun taon na rin pala yata yun, no? Nung huli silang nagpunta sa Philippine Arena para doon sa talagang pagtatagpo. Grabe, no? Iba rin kasi talaga yung naiparamdam sa atin, no? Yung traditional kind of courtship na minsan masarap din talaga kapag pinaghihintay mo ng konti, pag pinagtatagal mo ng kahit saglit, bago kayo talaga pumunta doon sa oras na masasabi mong, ay, tayo na, official na ito. Kaya sana ka vibes ikaw man ay nasa ligawan stage ngayon, huwag ka masyadong magbadali. Hindi dahil tayo ay KJ, hindi dahil sinasabi nilang ihiwalay na daw ang Facebook ng mga matatanda sa mga bagets. Pero syempre it's also a form of protection. Nakilalanin mo rin muna kung sino ba yung kausap mo. It's also a form of protection sa puso mo at sa sarili mo. Alam mo muna kung ano ba talaga yung intention sa'yo niyan. Kasi sa panahon ngayon, madali na magbitiw ng mga magaganda, nakakakilig at mabubulaklak na salita. Pero hindi mo naman nakikita, behind the chat, behind that conversation on social media, you don't know ano ba talaga ang totoo nilang nararamdaman. So it is your job na while you're having fun, having a conversation with this person, kailangan kilalanin mo rin siya at alamin mo rin. Alamin mo rin ano ba ang gusto nito sa akin. Baka naman ito lang, hindi ko sa'yo ito bibigay. Ay, kasi gusto ko pagkatapos pa ng kasal. Ay, ganon. Ikaw ba ka-vibes? Anong take mo dyan? Ikaw ba yung modern na, na it's okay na, alam mo na yon, i-express ang iyong pagmamahal, maging intimate with your partner even before marriage, or kailangan ba talagang strictly after pagpapakasal? Alam mo, dati hindi ko rin nagiget yan, no? Ako, hati na yung opinion ko ngayon dyan. Parang, ay, pwede rin naman pala. Parang meron naman nga talaga palang dahilan kung bakit ang higpit, kung bakit parang ang KJ pinagbabawalan muna yung ano, premarital. Pero minsan marirealize mo, yun nga yun eh, babalik tayo sa sinabi kong it's a form of protection. Kasi kapag halimbawa meron na sa inyong intimacy na nangyari tapos hindi kayo nag-end up sa isa't isa, okay, sige, wala namang mawawala sa'yo kung tutuusin eh. Pero may tinatawag kasi silang soul tie, na kapag mayroong nangyari tapos hindi naman kayo nagkatuluyan, mahihirapan kang makamove on. Kasi hindi lang puso mo yung nagmahal, hindi lang puso mo yung nakipagpalitan ng enerhiya at ng damdamin as you do it with a partner. Pero pati yung kaluluwa ninyo nagiging intertwined, which makes it harder para ikaw ay makausad, para ikaw ay makalimot. Pero ba't daw ganun? Pagkatapos gawin sa kanya yun, kinalimutan na lang siya. Ba't siya kaya niya? Eh siya yun. Ikaw hindi ka ganung tao. Kaya siguro mamuhay ka rin talaga sa prinsipyo na meron ka, sa values na meron ka. Oo, masarap. Maganda siyang gawin, di ba? Pero isipin mo rin yung magiging impact and consequences nito sa buhay mo. Hindi palaging pasarap. At hindi rin naman tayo nagpapayo ng ganito all because KJ tayo o mapagmalinis tayo. Ang sa akin, for as long as kaya mong panindigan ang sarili mo, alam kung kaya mo siyang tanggapin, anuman ang mangyari, gawin mo. Pero kung sa tingin mo you want to protect your mental health as much as you want to protect your heart, wag muna hanggat kaya pa naman talagang maghintay at magpakaano ka muna, magpaka-traditional ka muna. Parang si Yaya Dub, di ba? Ang tagal nang hinintay nila talaga doon sa kanilang skit dati sa Itbulaga ni Alden. So sana ganun din, maging patient kapag dating sa pag-ibig, dahil kapag naman talagang dumating na yung sinasabi nilang tamang panahon, eh talaga namang napakasarap umibig dahil alam mong pang forever na yan. Ka-vibes, wala tayong forever ngayong gabi, sadly, because kailangan na muna nating magpahinga pansamantala as we give a break sa inyong lahat at sa ating mga weekday DJs, no? Bukas naman eh, sasaluhin tayo ng mga naggagalingan nating weekend DJs. Kaya abangan nyo po yung kanilang mga programa Saturday up until Sunday. And as for yours truly, we'll be back again on Monday. Syempre, same time, 9 up until 12 ng madaling araw. Kaya sa lahat ng mga sinamahan tayo ngayong Biyernes ng gabi, maraming maraming salamat. Shout out nga pala muli kay Kuya Salvio ni Layan. Maraming salamat sa pakikinig at sa Idols TNVS. Thank you so much guys. Once again, this has been Alan.
Alex Baltazar, and I'm gonna be leaving you with this song, something inspirational from Whitney Houston and Mariah Carey. It's When You Believe, right here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka Vibes, a Sound Trip. Bye!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!

0: Ang oras sa FM Radio 4:30. Ang lupet
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 5 in punto. Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio Manila. Lucky Vibes sa biggest millennium hits.
1: Ang era ng chart-topping anthems, iconic music, at playlist ng millennial generation. With DJ Jaja, Iko ang Y2K Rewind. Y2K Rewind.
2: Ang lupet!
3: The Vibes.
4: Good morning! Magandang umaga, Philippines! Magandang umaga po ang oras, 6:17 in the morning. Kasama niyo po ngayong umaga si DJ Jaja, ang inyong kalogot-ama kabugerang DJ mula sa 92.3 FMR Manila. Ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet! Good morning everyone! Oo, welcome sa aking programa Y2K Rewind, kung saan ang tugtugan po natin ay mula sa mga taong early 2000s o kaya namang late 2000s. Kaya naman, iniimbitahan ko po kayo na tumutok lang dito no, sa aming himpilan kung ganito po ang inyong sound trip kagaya ni DJ Jojo, Y2K girly talaga, no? Oo. Ayan, so kung soundtrip niyo po ang Y2K, early 2000s, late 2000s, makinig lang po kayo dito sa 92.3 FMR Manila, muli hanggang 9 AM po ang Y2K Rewind. At syempre, babatiin ko na no, ang ating mga ka-vibes na dinadamay si ate, si DJ Jaja ng gantong kaaga, diba? Nagising na rin ang ating mga ka-vibes, ang ating mga loyal listeners. Ayan, may mga na nagko-comment na no, sa ating Facebook page. Shout out sa iyo, si Madam Gerard Mishano. Good morning! Good morning, Miss Gerard! Oo! Si Star Racer, sabi niya, good morning, DJ Jaja. Happy listening here in Prenzalian, Batangas. Wow! All the way from Batangas. Maraming salamat po. Of course, si Giovanni Ardales. Good morning, Giovanni! Musta ka na? Anong plano mo ngayon? Anong handa ngayong almusal? Diba? Si Jebby Chong de la Cruz, hello, good morning sa'yo. Of course, syempre si Wayla. Good morning, Wayla, how are you? At si Juan Miguel D. Gamosha, ayan. Yan yung mga nag-comment ngayon sa ating Facebook page. And of course, speaking of, pwedeng-pwede nyo po yan i-follow sa aming Facebook, TikTok, IGX, and Spotify at 923 FMR Manila lang po ang aming mga usernames. So at 923 FMR Manila. Ayan! At syempre, follow nyo na rin si DJ Jaja. Search nyo lang DJ Jaja sa Facebook, IG, and TikTok. Pero for now, of course, baliktugtugan muna tayo ang oras 6:19 in the morning. And syempre, ang susunod na kanta ay all the way from mula kay Black Eyed Peas, diba? Here is Where Is the Love?

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Sahod niya na. Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet.
0: Lucky Vibes sa biggest millennium hits. Ang era ng chart-topping anthems, iconic music, at playlist ng millennial generation. With DJ Jaja, ito ang Y2K Rewind. Y2K Rewind.
1: Ang lupet.
2: Ka Vibes.
3: 92.3 FMR, Ka Vibes mo sa Soundtrip, ang lupet! Ang oras, 6:45 in the morning, kasama nyo pa rin si DJ Jaja, ang inyong kalagatama kabagirang DJ! Para sa programang Y2K Rewind, 6 a.m. to 9 a.m. every day every Saturday! Saturday! Every Saturday, ang Y2K Rewind, 6 a.m. to 9 p.m. Kung ang tugtugan po natin dito no, ay ang mga kanta mula sa mga early 2000s to late 2000s. Kung kaya naman, again, kung soundtripan nyo po ang Y2K songs, well, stick around dito lang kayo sa 92.3 FMR Manila. At mga ka-vibes, shout out nga pala sa ating FMR squad! Yeah! Na 6 months sa rib pala nila. Oo. Kailan? Ngayon ba? Naku, hindi ako na ano, no? I think that this week lang, no? Oo, this week. So, happy 6 months rin sa ating mga loyal listeners, ang aming fan club, FMR Squad. Maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat. Oo. At ito na nga mga ka-vibes, no? Marami tayong mga ganaps. This October, speaking of maya-maya, no, abangan nyo kami ni DJ Kiko. Si DJ Kiko. Kiko Aliko. Dahil mamaya mag-host kami ng ano, ng P-pop stage na event. So ngayong Sabado, October 10, Lindol. Lilindol ang entablado. sa pasabog na debut, comeback at special stages mula sa pinakamalaking pangalan at rising stars ng P-pop sa P-pop stage season 3. Watch out for explosive performances from Sixth Sense. O, diba? O, diba nang perform sila sa ating Ani Vibe Saya event last year? O, ayan. Gen 6, Project 1 sa kanilang bandana debut stage. Fierce comeback ng Ray Carriazo. And pure vocal power naman mula kina Ethan Wang, Emil Ian Salisi at Franco Brothers. Keep the party going with Zinx, ang kaakit-akit na debut ng New Flame at ang back-to-back comebacks ng Destiny at Div 9. So ayan na nga, saksihan ng live ang TV ngayong October 10, 2026 sa Brooklyn Warehouse, Manila. Mag-register na kayo online sa official social media pages ng P-pop stage para sa inyong live audience pass. Wow! O, diba? So, baka naman pwede nyo i-check no, sa kanilang social media pages kung bukas pa ang kanilang registration online. Kasi ngayon yan, mamaya na yan, October 10, again sa Mandaluyong, sa Brooklyn Warehouse, Manila. Ayan. So, kita-kits tayo doon mga ka-vibes. Oo, kasama ko dyan si DJ Kiko Kalikot. At ito na nga, no, sa susunod nating kanta, this is Stand Up For Love by Destiny's Child. Saka, unting fun fact lang about this song, no. This song was written, isinulat ni David Foster at ni Linda Thompson. Mas inspirational ang message ng kantang ito, no. At syempre, napili rin ito bilang anthem for World Children's Day. So, pakinggan nyo po ang lyrics, no? At very inspiring naman talaga ang kantang ito. So, once again, this is Stand Up For Love mula kay Destiny's Child.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS
4: 92.3 FMR.
3: Favorite Music Radio.
4: Good vibes.
1: Ang lupet.
4: Lucky vibes sa biggest millennium hits. Ang era ng chart-topping anthems, iconic music, at playlist ng millennial generation. With DJ Jaja, ito ang Y2K Rewind. Y2K Rewind.
1: Ang lupet!
3: Good vibes!
5: FMR, ka vibes mo sa soundtrip, ang lupet. Ang oras, 7:15 in the morning. Siyempre, welcome back sa programang Y2K Rewind. Kasama niyo pa rin ang inyong kalog at ama kabagirang DJ, si DJ Jaja. At ito na nga mga ka-vibes, no, ang ating segment na kung tawagin natin, kilalanin ang Y2K artist natin for today. At for today, ang Y2K artist na bibiliin natin ay si, drumroll please, Shakira! Wow! Oh, diba? Shakira, Shakira. Oh, kilalanin natin si Shakira. Alam niyo ba na si Shakira ay nagsimulang magsulat ng kanta noong 8 years old pa lang siya. Ang tunay niyang pangalan ay Shakira Isabel Mebarak Ripoll. At ibinanganak siya sa Barranquilla, Colombia. Ayan. So fun fact, na-reject pa daw siya noon sa school choir dahil masyado daw malakas ang vibrato ng boses niya. Na ano daw, yung boses daw niya na halintulad sa isang kambing. O diba, akalain niyo yun. Kasi diba pag kumakanta si Shakira, may ano talaga siya, very unique ang kanyang boses, no? At ayun nga, na-reject daw siya nung nag-apply siya sa kanilang school choir. No, sinabi, shinare niya ito nung in-interview siya. So bukod sa magkakaroon ng kakaibang boses, kilala rin si Shakira sa kanyang, syempre, sa kanyang belly dancing.

0: Di ba? Oo, na-impluensya na nga kanyang Lebanese heritage doon sa tatay niya. So, mahilig din siyang magsulat at may halo rin na iba't ibang musical styles ang kanyang kanta. Tulad ng Latin, may pop at rock. At syempre, hindi lang sa music industry active siya ito dahil meron pala siyang foundation. No? Ang pamagat ng foundation na ay Pies Descalzos. Naku, hindi ako marunong mag-Spanish, mga kabaibs. Pasensya na. Pies Descalzos Foundation na tumutulong sa mga batang Colombian. O, diba? Na magkaroon ng access sa edukasyon. So, meron siyang gantong klaseng advocacy si Shakira na patuloy pa rin hanggang ngayon. O, diba? So, ayan na nga, mga kabaibs. That is Shakira. O, diba? Ang buong pangalan pala niya ay Shakira Isabel Nevara Cripple. So, with that, ang susunod na kanta ay whenever... Ay! Syempre! Ay, ang Hips Don't Lie ni Shakira. Pero bagong lahat ang oras, time check muna, 7:18 ng umaga.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: 92.3 FM Radio Manila.
1: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: Let it rain.
1: Let me talk to you.

92.3 FM Arc Vibes mo sa Soundtrip. Ang Lupet! Ang oras, 7:46 in the morning. Kasama nyo pa rin ang inyong kalogatama kabagerang DJ, si DJ Jaja. At syempre, ito po ang programang Y2K Rewind, kung saan ang soundtripan po natin ngayong umaga ay mga kanta mula sa mga early 2000s to late 2000s. Kanina nga, no, may segment tayo na kung tawagin natin, kilalanin natin ang Y2K artist natin for today. At ang artist natin ay si Shakira. Ayan na nga, kung sino mga fans si Shakira dyan, ayan, shoutout ko kayong lahat. At syempre, pwede nyo pong i-comment ano po ba ang paborito nyong kanta ni Shakira. Pwede po kayo bumunta sa aming Facebook at 923FMR Manila. At hanapin nyo ang aking art card para sa programang Y2K Rewind. Doon po kayo mag-comment at kung gusto nyo magpa-shoutout, kung meron pa kayong birthday celebrant. Happy birthday sa inyo lahat. Ay, speaking of, happy birthday sa ating ka-vibes na si Angel Ocampo. Angel John Pineda Ocampo. Birthday niya pala kahapon. Happy birthday sa iyo. At syempre, ito na nga ang ating pangalawang segment for today, ang Choose Your Y2K Fighter. Ang ating artist na babagbilian natin for today ay walang iba kundi sila, drum roll please, Jason Mraz versus John Mayer. Ayan, di ba? Malulupit ang ating mga Y2K artists for today. Jason Mraz or John Mayer? Sino ba ang pipiliin nyo? Sino ba sa tingin nyo ay mas malupit para sa inyo? I-comment nyo naman yan sa aming Facebook page at 923FMR Manila. Ayan. At syempre, mga ka-vibes, meron tayong special na event this October. Mga ka-vibes, handa na ba kayong muling kiligin at makisabay sa mga paborito ninyong kanta ng British-Norwegian band na A1? Abangan sila sa kanilang Love in the Philippines tour sa mga sumusunod na petsa at venue sa October 16 sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino, October 17, New Frontier Theater, October 18 sa Santa Rosa Sports Complex. Lahat ng shows ay magsisimula ng 8 PM. Para sa ticket inquiries, i-follow lang ang social media pages ng Concert Republic. Ayan, sa mga fans ng A1 na makinig at mag-attend na kayo ng kanilang concert dahil meron silang bagong single, ang title In Love in the Philippines. So ito na nga, no, pakinggan natin ang In Love in the Philippines mula sa A1.